0: Awusheni muyingisetiwa ku rhandzeka. Hoyo hoyo ka siku lin'wana la ntirho. Nyamuntlha hi le ka wa ntlhanu, 15 ka Mayi wa 2026. Na mintirho ya hina nyamuntlha yi nga ta fambisa xileswi. Hi sinkora xi ta kuma mahungu ya mixu, hi sinkora xi na 40 minuti xi kuma matimu ya siku, 6 hora xi ta va Journal da Manhã hi ntirhisano na Antena Nacional ku ya fika le ka 8 hora xi na 10 minuti hi nghena ka gingirika Maputo. Laha hi nga ta kuma minongonoko yo hambanahambana ku ya fika le ka 9 horas, laha hi ta kuma mahungu hi 9:15 hi nghena ka xiyenge xa vumbirhi ka gingirika ku ya fika le ka 10 horas nkarhi wa mahungu hi ntirhisano na Antena Nacional, 10 horas na 30 minutos nonge ya natureza hi nongonoko wa vatsongwana lowo, hi 11 hora hi kuma Journal Maputo, hi 12 hora hi ta kuma tinhlokomhaka ti nga ta vulavuliwa ka Journal da Tarde hi ntirhisano na Antena Nacional. Hi nghena ka ta vuxavisi ni mintengo, 12:30 hi tlhavita michini ya hina ni Antena Nacional ku va hi kuma Journal da Tarde. 13 horas i Nhlikani Maputo, hi 14 horas hi kuma mahungu ya Nhlikani, 14:10 hi zumba nkuweni na hi kuma nongonoko wa nsati ni nqambi ya vhiki, hi 15 horas hi kuma mahungu, hi ku landza hi kuma tidyondzo ni vumundzuku, hi kuma ni ta ntumbuluko. 16 horas hi ta va mahungu ya xifundzankulu Maputo, hi 16:15 lavantshwa va ni rito, 17 horas hi kuma mahungu, hi 17 horas na 10 minuto hi kuma ta mafambelo manene switratwini, 18 horas hi kuma nhlawutelo wa marungula, 19 horas matimu ya siku, 19:30 Journal da Noite hi ntirhisano na Antena Nacional, hi 20 horas ta mitlangu ya ku tiyisa miri, hi 20 horas na 30 minutos hi kuma wa ntlhanu siku, hi 21 horas hi kuma mahungu, hi 21 horas na 5 minuto hi nghena ka xitiko xa Dzongeni, lana mitirho nyamuntlha yi nga ta sukela a xifundzankulu iNyambani. Hi ku va yi nghena ka ku heleni ka vhiki mitirho ya hina a yi nga ta pfala, hi ta phokophela ku ya fika le ka sinkoreji wa mundzuku. Ka xiyenge xa ku sungula ka mintirho ya Emissel Provincial de Maputo, nyamuntlha mi pangalatana na Monica Novela na Cesar Baltazar hi mixivela mixiwunene ni vuyingiseti bya ku tsakisa ngopfu swinene. Sinkoresh atikwini.
1: Radio Msambika Maputo.
0: Inkarho ku va hi kuma mahungu ya mixo vuyingiseti byinene.

0: Yeah. Omano vatsongwana. Andambi ya nyamwaka nkata ii teke mapimu. Ii veke kashimu shakwa nga shpimisi man.
1: Seko umelela ini shwachu inchwa kambi.
0: Hele shwaku ni unze hele kamunganu wami na manyisa. Niva kumava chwasa matzavu woshe. Ya kuna mbeu kanzilua makanzilua nganka.
1: Manyisa ilu ya wati homu. Kwa matzale manyingi ya mavelenti manga.
0: Yelu ya. Peanga ananchi homu. Ti homu tifambe ni mati hii mkwatu. Matzala maatu kelile.
1: Mama no.
0: Shakuja sunga alikona lea. Shia anga laka. Tindu takuna dona atina matzamela manene.
1: Ndambilei. Akulunganga munu akunene.
0: Akulunganga munu kata. Sela. Ani wana shaku luku sukoteka. Aitava pfuna nyana. Iva nika nyina sumangani. Nima vele matzongo.
1: Leswi nambi hina eka laka ingana nchumu kola kaya ke.
0: Mamana.
1: Selo ko inyikela leswi swa switsongo ingana swona ta sala jayi.
0: Nkato. Ani ku switsongo nyana. Ka leswi nga kota ku swihulusha matini. Pema tsamela mabihile. Hi fanele ku pfunana nkata. Luya ngane switsongo a khemela mungana. Na ko va ri xinyamana switsongo hi kunona.
1: Pema mina ni chava ku va hi sala hi fa hi ndlala lani kani vatsongwana.
0: Nkata. A inga ta fa ndlala la. Switsongo inga na swona hi fanele ku va hi pfuna va makweru va pfumalaka. Va makweru lava luzeke hinkwaswo. Va ri loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi ku phinda.

0: Seva hola ma 5000 hikuva loko hi vula leswaku lixile va swi kotile ku va va hiteka va khindzimuka ku va va kongoma mbangwini wa bindzu na wena u nga sali ndzhaku u nga giyeli hi wo lunkama lowu hi wo lunkama hakakunene wa ku va u endla xo karhi u tirhendzevetela u nyika lisima xihi na xihi lexi u xi endlaka 5 na 40 minutus a hi kumeni matimu ya siku
1: Matimu ya siku.
2: Timakati zazo titavumbana ngonongo wezu kwa namuhla anga kuva hikinzi ka mudashini kusungula ntizo wa

ya kanjanji hlanganisa ka tiko bya Mozambique na Eswatini. 15 ka Mudaxini wa 1991 ku luzi vutomi amato apateba ni ku tlangeliwa ka siku bya ndyangu misaveni. Nambileswi faku ni ku kala vuhlengeli bya Nghilandhi ka makungu hi 15 ka Mudaxini wa 1905 hi ku zrangeliwa hi Lisboa de Lima, xikan'we muzrangeli wa Caminho de Ferro de Ressano Garcia ni mpolwa wa Lorenzo Marques ka sunguli ntirho wa ku ya ka njhanji ya ku kongoma Eswatini. Hi ku sunguliwa ka mintirho, hi fa ku yimeliwa leswaku Inglaterra hi fa ta hamba ntirho wa ku fana hi tlhelo byin'wana bya ndzelekana. Tanihi Lisboa de Lima, a swa na byalanga ku va ntirho lowu wu hambiwa hikwala ka ku va kunene Nghilandhi hi fa nga hlengeli. Ku ya ka njhanji a swa na byalanga ni leswi faku ni ntirho wukulu hi fa wu yimela vanhu vatsongo. Switizo swa vuyaki hi fa swi nga dzingani, nakone leswi swa ku tiya hi fa swi tirhisiwa ku va ku pfuxetiwa njhanji ya le Sangrasia. A ku va ku yakiwa njhanji ya le Swazini hi fa ku tirhisiwa materiyal hi fa masala ku ya ka njhanji ya le Ressano Garcia. Swikazato hi fa vayaki va tlhangana naswo hi fa swilo swinyingi ku fana na ku pfumaleka ka mati manene ya kunwa lawa fa va makuma ama ni munyu, ku pfumaleka ka vanhu va tivaka ntiso lanake ku tala ka vatshami va le Sangrasia hi fa va tsutsumela ku migodi ya le Transvaal, mhaka yi yenciki kunene leswaku ke ku tholiwa vana va matiko ya le handle ku fana na Zimbabwe va kazatekiki hikwala ka ku va va nga koti ku hanya lomu ku titimelaka hikwala ka ku va tikweni byavo mumu fa wu le wukulu. Amado Mbateba i mutswali wa mazito ma hlayaka leswaku a tikonkulu Afrika loko ku fa xidwati i mbangu wa ku hlayisa kona matimu. Mazito lawa hi fa ma tirhisiwa loko ku vulavuliwa hi yene, kambe na swi nga hetiseki swinene hikuva nkameni a loziki vutomi ha wone hi fa a ni ntlhanu wa makume wa malembe ni mune kutani na fa a tsale mabuku manyingi swinene. Ka matsala yakwe ku humelela mintirho ya ku hambanahambana yi kanelaka hi ntumbuluko. Ka mabuku wa matsaliki bya ndhuma yikulu i bya O Estranho Destino de Wagri ni La Memorias. Abateba a belekiwe Badiagara tikwini bya Mali. Handle ka ku tsala mabuku nakone a landze mintirho ya ta politika ni vundota lana a kumeki humelelo wukulu. Nuna lweyi a ve mukombisi wa tiko byakwe a Costa do Marfim, ntsako a va mukombisi wa hubyana ya nhlangano wa ntwanano wa matiko ya misava yi hanyelaka ta ntumbuluko UNESCO. Kinzi ka mayo i siku bya ndyangu misaveni hinkwayo. Hi 1993 Assembleya Geral bya nhlangano wa ntwanano wa matiko ya misava byi tsimbe 15 ka Mudaxini swa nga siku bya ndyangu misaveni hinkwayo. Ku sukela lano ONU a tlangela siku leti hikuva a bandleve vanhu mayelana ni timhaka ta ku tala ti xanisaka mindyangu byin'wana na byin'wana siko. Nkongometo wa ku tlangeliwa ka lebyi siko ku byimuxa xitshungulisi mala ndyangu mahanyeleni Yesu ni ku vhikeleni ka timfanelo ta vumunhu. Hi tlhelo byin'wana hi nkama wa ku va ku dyondzisiwa va ku tala hi leti yelanaka ni mahanyela, vukosi ni swin'wana swi nga khumbaka mindyangu emisaveni.

0: namuntlha. Hi byimuki ku va hi 15 ka Mudaxini, ku sungula mintirho ya ku ya ka njhanjhi yi hlanganisaka tiko bya Mosambiki na Eswatini. 15 ka Mudaxini wa 1991, ku luzi vutomi Amado Abateba ni ku tlangeliwa ka siku bya ndyangu misaveni hinkwayo. Nongonoko lowu wu tswaliwini ku hlayiwa hi Natal Hulibom, kasi Thomas Buruma a ve mukhomiseli wa marito ni mimpfumawulo.
1: Metwile matimu ya siku, nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Dishili vovo.
1: Dishili ntukulu wanga.
0: Oh vovo, uya ka kwini ni xijumba unga veleka? A xitiki xolexo.
1: Nambi xotika ntukulu wanga, ni ta ku we mani leswi. Ni a hala gangeni ka n'wana wa mina. Hi baleka ka wo mati ke.
0: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vovo. Ni ta ya ku veka ko seniya. U nga hlupheka hi mumu, ganga ni ndzwalo.
1: U tirhi swinene ntukulu wa mina. Phiya laha a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona ha swo.
2: Hoyo hoyo mama. Se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa.
1: A ni mu tivi n'wananga. I munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni laha a ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu. Ey!
2: Ey! A tswaliwile mani. A ni vumbilu njhani? Swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati.
1: Hi luyani ke? Phaya i mufana wa munene jaha leli.
2: Oh! Hosa yi muhlayisi a kulisa swo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
3: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu ku mu komba elirhandzu ku mu pfuna u tsemakanya xitarato ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khombula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.

0: bola no mbelo wa vaklash mati loyi a khaluteke exikarhi ka kampo a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsweni ka kampo wasata nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa misima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampo ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: enojo outra vez

0: O que é o Mpox?
1: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
2: Instituto de Línguas, kusukela 1979, alava tela kutsinzekela ka wena. Sweswi swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena sweswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
3: Hei, leyi ni nga hi vona hi ndhambi mina.
4: Ya yini kambe papayi wa vatsongwana?
3: Se ni ya hi nga rhurheliwi kona, a wo tshama hi ku hi ta ku yini. He, swivana na switsongo a ku nga hloniphiwi munhu, ha a yo hanyengi hi swiharhi mani.
4: Phela ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena, nambi vakulu va vanhu njhe.
3: Phela u tiyisile mani. U nga mu kuma munhu njhe a ku hundza hi nge a nga ku voni, na mixo wena munene nada.
4: Wa vala ku ku losa, nambi ku pfumela kunene loko. Loko u rhanga u mu losa nada.
3: Hi swoleswo, nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada. Kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina, ndzhaku ka ku va mati ma byile, hi ta tlhela hi hanya vumunhu hi tshika vuhari lebyi faka hi le ka lona.
4: Exi, a hi khongeleni ku va moya wo biha wu saliko seno ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala. Loko u tlulela ni haleno se hi yaka ka miminti ya hina, heyi a ni swi tivi mani.
5: Va ka hina, a hi vekeleni lisima vumunhu swihena ni mahanyelo ya hina. A ku lixile inhlikani lipelile minjhani inkomu i swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini a dyondzisiwile. A hi vekeleni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona. Muti wa hina hi lokhokholo lamahanyela ni swihena swinene swa hina.

hingeliya ke tikulintwa na hinga hingisetana hinga twisisana hinga twanane fanele kuva hitira ndzeni ka kurhula ntwanano ni lirhandza 82-3105-751 kumbe 84-32-12-287 u nga swi kota ku va u hlengela u vula xo karhi mayelano ni mimovha ya ntleketlo mugangeni wa wena muyingiseti wa ku rhandzeka.

0: Skomba ku va kuni muyingiseti mpfhukeni. Hoyo hoyo, how shen?
1: Hoyo hoyo, how shen dona mon.
0: Nishile mama.
1: Uchelana na mama na shiluva na barluish ka brani.
0: So yini mama na shiluva?
1: Ah, swa choviwa makweru ta ku swi.
0: Hmm.
1: Eko ho ni hlayisekile matimba xikwembu.
0: Hi swona.
1: Eka nara dunleka khongoloti notwa hi ku nyada wanga nwa munyenga ngengena kuna moni ka nge.
0: Hmm. Ela muti ba mhaka ya maxapa swa ku moyini mugangeni wa wena mafamba ke swilo muka ku yini.
1: Ah, maxapa vana veri va hlupheka mama, va hlupheka. Mm. Aku ya mintirhweni nyimpi, a ku na maxapa.
0: Mm.
1: Ku na maxapa hosi na rivonele erhengu. Ku va na vo lava va maxapa. Va tereka ku loko va famba a va kumi nchumu hi ku pfala feni ra duri. Se loko a va vone mhaka voho timhaka ta phalafini to ti ta ka hi dlaya hambi hi ndlala hi ta fa. U nga tiva mintirhweni ta a minchumu hinkwayo yi vuya hi yo mimovha hi ta dya yi. Vutomi bya hi hlanyela mama bya hi hale vutomi. A va hi vonele mhaka loko ku nga na maxapa ku na vutomi etikweni.
0: Hi swona.
1: A swilo swinyingi swi vuya hi Joni, swi vuya hi hala Magada, North kuni kwihi. Na ku nga na phalapfeni va ta pakela hi. Ku na mimovha hi mhaka gazobini. Ta hi swi tivi swa ku nyimpi yo leyi ta helisekweni hambi swi yen'wa hosange a hi tiyiseleni swi ta khaluta, corona ri khalutile ni tsotso swi ta khaluta maji heyi. Ta khalutana hi xanisekile mama. Ta ku swi ta lavisela swoko.
0: Hi swona.
1: Kani mambo mana mona.
0: Kani mambo swinene, mixo nene.
1: Ya na wena swinenkelitso ni runguleri nuna wanga makwako.
0: Ta mi rungula.
1: U mama na xiluvana wa ku rungula no kala hikuva a ni fike khale la ka vatsongwana a ni na rado. Rungula na balanga hinkwavo va runguli va swidumu.
0: Tavarungula.
1: Chao, chao, mama.
0: Chao. 8:56. 8231 05 751 Cumbe 84 32 12287. Oi, oi. Auxen.
2: Auxen, mana monga.
0: Como? Puxa lá na mão.
2: No norte em semão, mana puxa todos.
0: Ih, o cona.
2: Ni kona mana ku kala hoy.
0: Na mina ni kona.
2: En mambo.
0: So yini ko sta tsolo, mako na mashapa.
2: Mashapa mako mo sokolisa.
0: Mo yini?
2: Mo sokolisa. Loko suka ene ku ya zimpito, vani va xikwa ni madbazi, ni kwa va ya madbazi, ni ku hakela zoti wa madbazi, ni khalo suka madbazi, ni kwa hakela zoti wa madbazi, ni kwa hakela uyanto ya basha mana wo madanze na mangi ri mele nkova manyi madzasete va ku vhindi ku ya leni ko xetsola teri wa de xikola i vhindi metikali ava a fiki ti ri mina se wona wo makala madisha ni xolo ingi kaya ku na munhu ku fanele ka ka wa maji ya vaxapa masokolisa va ni ra zawon la vona va ni amunono wa yi koho ni ku va bala vona Ndi va tirha va temerisa va fola bixa laha u kuma minono. Ya swi ku temela dinda. Mpfula hi ngu n'wi konge hi swi lama ligogonya. La dinda u tomi xikwembu mana monka la dinda.
0: Ka kunene.
2: Kambe xikwembu ya swi tivaka. Kani mamba mana manga mintirho lowunene.
0: Hinkomu hinkomu swinene.
2: Rungula va tirhi kuloni kwalano.
0: Ta va rungula.
2: Mamba.
0: Ye. 8:58. O Coricela. Ficou logo suco 9 horas de dar com a Mahungo.

9:06, inkomu sinene vitora sithoyo kuvoskotile kuva uyifikisela mahungu ya mixulu. Mwingiseto kurhandzeka tsundzuka loko u navela ku rungula maxaka ni vanghana switikitana u nga ta swi kuma kola mutini wa hina wa hash hi kumeka doropeni ra ka Matsolo ri wa da resistance ka nhlayo ya 3:18 nakona u nga swi kuma laya baraka futuru melori ka mateo jordan simango ku libari ferroviari ka mateo jordan simango palmera nde thaninga baraka vovosisile le ka n'wamatibyana baraka ka dakwal konkwal ka cabral francisco sabam le xihlaleni xa ka nyaka papelaria ka rixichambale le beruluan Baraka Armando Shop, le matendei na quarteirão 68. Andrade Nhabinda, CF le Berda Liberda, da quarteirão 14. Baraka Mwaminyingi, le Boane, a Bairro 2. Katinda Oleti, ungashukuma fitikitana, kuvau tiringule la Machaca, Nivangano, e kutirisa emissor provincial de Maputo.

0: O que é o Mpox?
1: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
2: Anjani n'wana wa wena Maseve?
3: Ha, hilwe, sei ntombi, wa tlanga nje.
2: Wa tlanga, kasi alina swimuxanisa.
3: Ali wontungu woluya wa kolera la kubaliwa Maseve. Hey, mavabyi lawa a malunganga mani. Hi nkama wutsongo vanga wutla munhu.
2: Xikulu ka hinkwaswo i ku va hi tivonela hi tivhikela ka wona.
3: Mhaka yi kolano hikusa nhambi swaku a ma kume kwini a ndzi swi tivi.
2: A kolera li vangiwa hi switsongwatsongwana swi kumekaku ka mati kumbe ka swakudya swi kalaku swi nga basisiwanga swinene.
3: Hei, na swikuma. Nakona tindhambi leti mati hi phuzaka hi mikama yinyingi a hi lawumanene.
2: Hikolano ke hi fanela ku basisa mati hi phuzaku hi serteza kumbe kulori a nga murhi wu dlayaku switsongwatsongwana wu phakeliwaka hi vatawudawu.
3: Ha, na wu tiva murhi lowo Maseve.
2: Kambe a hi leswo ntse hi fanela ku basisa swinene lomu hi tshamaku kona. Hi hlamba mandla minkarhi hinkwayo loko hi lava kudya kumbe loko hi vuya hi mahosi. Swakudya ngopfungopfu leswi kalaku swi nga swekiwi ku fana ni mihandzu yi fanela ku basisiwa swinene. Ka tindhawu leti mavabyi ma xanisaka swinene mintirho ya tawudawu yi tlhavela nyezani a ku va vanhu va vhikeliwa ka kolera.
4: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidoropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya Milizense Center na ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jzekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
5: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo titsalisi ka Phatima Maputo 2026
6: nan'waka ku titsalisa i mahala.
5: Lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu, vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi.
6: Yi endlela muti wexu wa ta vuhaxi kumekaka doropeni bya ka Matsolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318.
7: Phatima. Xavisa mabindzu yako hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yako, hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-76-25-800. Unga titshechi, u ta kuma humelelo ka swona.

0: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Eu sou Ngoma. Eu sou Ngoma. Moçambique em Goma.
1: Oi, isso é coitado a mina. Ai, mina lwe univonaku. Lá no lavetela kuhlamba mandla. Kambi, ish, sei iwayini kambe maseve. Yokusela waya mati. Aswile ka mati maseve. Maka ile ka sipho ikusane na yona. Ningata ku yini nilavaka kudzi.
2: Ha! Ungaza ufa indlale kukala ungahlamba nga isipho.
1: Maseve. Loko ungahlambi isipho zwitsongwa tsongwane aswifi mandleni. Senkama lowu ya ulava kukudya leswiya swinghena ndzeni swivanga mavabyi.
2: So swi te yikuni switsongwatsongwana swa kona hikusa mandla wa ya mabasile.
1: Hi matihlo ya nyama unge swi voni kambe swi kona nakona maseve tali wa mavabyi ma tlulelana naku hi makuma ka mavoko ya hina. Loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba.
2: Ha se swi vula swaku u ti dlaya hoxe.
1: Ish, iso leso ubikona langusa loko lisha kulomu ikhoma kukona na kukhomi vanhu vanyingi hi chevulana ndleleni hi ugamu hi khoma aswa kudya hi peta nonwini sila hinkwayo yikuswe yivangela mavabyi
2: shona kunwana hi khomaku haikutivi
1: xihundla xikulu ikuva hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho. Akuva switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swifa. Loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.

0: Mungal Kali wa sungula mtshantshwa vunanga Phatima Maputo 2026. Unga salindzako.
1: Phatima.
2: Bola de mbelo wa clash match lo akalteke shikareka campo akalta mbelo wa kusungula akalta mbelo wa mbiri afula mela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyime sentango
3: one mongwe ka vakhuzeli va ntango ntseni ka campo wasata ngabele ka nwana wa ntano wa tiweti atsulela mbelo wa mpepo
2: kasi yena yendla yini
3: sati wa mbelo wa mpepo nwana nga na yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ha yendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
2: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
3: hisi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yingwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
2: xin'wana xa vusima swinene unga mpfuisela swin'wana handle ka ku munyika mafi ya vele
3: wavo swi komba ku veni wansati lweyi ha yendli leswi hi nga swi vula akare ya ngusa mwana wakwe.
2: Swi kahle swinene hikusa hiku endla loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela.
3: Swi komba kuveni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
2: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
3: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
4: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu a tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku mu ya n'wisavele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.
5: Ziyara je 43 minutos ndza ka loko hituli justino ba loko ati patsana aniano ntamela wene menino olava wene menino olava wene na mina uno olava wena mungisa to kuranza ka kuva ku swina hina hi 102.3 ka FM ni 1008 kilohertz ka onda media ni to shishava.

0: tiji sana na Radio Mosambiki, emisor provincial di Maputo. Loko unavela kushavisa mabindu yako, ingakupuna hi publicidade. Kunga tipsi, ifonele 82-31-05-751 kumbe 87-26-25-881. Kunga tipsi, utakuma humelelo ka swona.
1: Emissor provincial de Maputo.
2: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela kutsinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, ani ntsindza doropeni ra ka Maputo, Avenida Metsoko Touré, ka nhlayo ya 1060 na nti hubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swoswa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
3: Hoxi ku vala mungani i mhaka munhu
4: lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi
3: ku honeke yini kambe hi karhaleka hi swo biha a hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo
4: hi yo ndhambi phela ni xukuvalisaku karita n'wilanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati a ni swi tivi swa ku ni ta ku yini ku sa phela masiku ma fikile
3: a ni ku hi swilo swa lisima swi ku xikuvalisaka kasi karita n'wilanyezani humaka swona leswi
4: ni nge humeka swona mungani hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana
3: wena ni ku landzelela minchumu
4: loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwani na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima mungani
3: tinyezani ta kona ti mahini ku tala
4: phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanele ku ve ni u tlhaviwa loko u nga yi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
3: nada weno phela nambi mina swa ku karhi ta n'wi li kwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana
4: ma swoswo hikusa nyezana i vutomi loko u nga li kumi ka ritawu a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyika lalintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mi tlhava tona

0: kunewa ka ma ingani pfuna xa
1: ah mabalo mungano phela vangani va tirhela xoxo akupfunana loko munwana ani swikarhatu
0: lana imhaka ya xintombana xa mina masiku lawa pezi la xona lo chika a xipezi be
1: mile xibedlela swinga maxo vabya phela
0: hiyile kambe va khomanga mavabyi
1: swinga maheka swililana ka majela
0: loka lileswo ni dlawile ke mungana ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi mali na yona yi ko
1: swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana swin'wana hi na swona kolomu makaya leswi lavekaka hi ku swi hambanisela a ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka
0: leswo i swakudya muni swoleswo
1: ha ntlati wunene wa mbila lowu u wu sweka u wu patsa ni tandza siku rin'wanyana u wu patsa ni tihlampfi timanga ta ku woxiwa leswi swa ma swa matsavutsavu leswi ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku loko namuntlha a dya nkaka mundzuku mu nyiki tihlampfi u nga khohlwi mihandzu ku fana ni makhalavatla malaranja swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena
0: yu kasi a hi swa ku karhata nakona swi teki mali yinyingi
1: hambi wena leswi u nga tika leswi na wena u fanela ku ti vonela ka majele jani hinkwaswo leswi ya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana u hambanisela swakudya mungana va le majela manene i vutomi byinene
2: Katorziyara jina dash minuti shai kumeni nangono kuhansati.
3: Wansati maanye leni.

0: Wansati ani ntamu, ani matimba ya kutilanzela mintirho yakwe, kusukela ndyangwini, masin'wini, bazara, nkerekeni, ntirhweni, hambiloko a tshuka a hlangana ni swikarhatu, a endla hinkwaswo ku va hlula swirhalanganya swa siku lin'wana ni lin'wana. Ka minongonoko ya hina, hi ta na hi kombisa ku kumeka ka wansati ka swiyenge swo hambanahambana mahanyeleni yakwe, na hi humelelisa ku tihita ni ku tinyiketela kakwe a ku va kota ku hlengela a ku tlakuseni ka ndyangu wakwe ni ku hluvukiseni ka tiko. Ka nongonoko wa nyamuntlha, hi ta emahlweni hi ku kombisa mintirho yi landziwaka hi mamana Evelina Sithoe, mamana wa ndyangu, nkosikazi, mudyondzisi wa ku fambisa mimovha a nga instrutora. Ka ntirho lowu, mamana Evelina a vula leswaku wansati a kona kambe hi nga n'wi kuma hi nhlayitsongo, hikuva vanyingi va yanakanya leswaku ntirho lowu wa ku dyondzisa ku fambisa mimovha u ngo endliwa ntsena hi vavanuna. Hi ku kumeka ka mamana Evelina Sithoe ka ntirho lowu, swi le rivaleni leswaku wansati a nga swi kota ku landza ntirho lowu wa ku dyondzisa ku fambisa mimovha ku fana ni wanuna. A ku va hi tiva entelelo wa mintirho yakwe ni leswi a swi endlaka ku va hlula swirhalanganya ka ntirho lowu, a hi kumeni mabulu ma fambisiweke hi mutirhikulori Victoria Sithoe. A hi muyingiseni.
1: A ku sunguleni ka kona a swi ni mabyalelanga, ni ve ni xitaxio ni tisa, kambe ke ka xitaxio sweswo a hi kumananga ni ku na byala swinene, hi kumake ni ku karhateka, kambe ke a ku karhateka loko ku ku i xitaxio, a hi ku tisa i xitaxio ntsena, ku va a lava va hi nyika ka xitaxio lava va na byala swa ku va na byalile, swin'wana va hi komba swin'wana va hi kombi, kambe ke hi ku pfuniwa hi ku santa kwesu hi swi kotile ku va hi hamba xitaxio lexi ni nga tlhangana na xona, ni kota ku ni sungula ku ni nghena ndzeni ka swona, ni hlambela ndzeni i prayer, se ni nghena ka prayer la kona ni kota ku lani ka swi va bukusisa ku yini va yincisa ku yini, kambe ke na hi pfuniwa hi leswi va hi pfunisaka hi swona, kambe ke na swi nga na byali, hikusa loko li xitaxio a van'wanyana va na byali ko va va mi nyika hinkwaswo leswi va tivaka swona. A ni nge swi tivi swa ku i mhaka munhu kumbe matshamela ya hi ni vanhu leswaku van'wana va swi tivi, van'wana nipoti va swi tiva ku tlula van'wana, a ni swi tivi, kambe ke a swi hi nga byalelanga swinene. Loko ni kume xitaxio lexi kutani ni ya kuma antifu lomu ni nga tholiwa ku va ni tirha hi lomu ni tlhanganeke ni swikarhata
2: swa matshamela munhu hi ncwini leswi yencekeke.
1: Loko ni amukeliwile ka xikolo lexi ku va ni sungula ku tirha, u kuma va director back ni ku vinyi va xikolo a lava mandaka ngopfungopfu ni a hi vinyi va xikolo van'wanyana, ku manda lava yi nga va director technic, sa a va a vinyi va xikolo a hi va director technic, a va tivi nchumu, vo tiva ku pfula xikolo ntsena, se ku ni va director technic lava yi nga va tivaka hinkwaswo swa madyondzisela hinkwaswo swa lana a xikolo, hi voni hakanyingi va bindziselaka loko va yamukela munhu ku va a tirha. Lweyi ni nga mu kuma mina a nga ni na byabyiselanga ni kutsongo ni hikusa a fanela ku ni komba swa ku a mabyibyela ya vulaya hi wani va yincisa ku yini ku dala mahola xitiyori ka xipurati ka xi, kambe ke a ni swi kumanga leswo a ku pfuniwa a ni ku kumanga a xikolo leswi ni nga nghena ka xona.
2: A ni wa zambu bya xinuna
1: a nga ni langusanga hi matihlo manene, hikusa kumbe a voni swa kumbe ni ta mu tekela mbangu a ni swi tivi na mina ni nge swi tivi, kambe ka nga ni langusanga hi matihlo manene layani a nga swi kotanga ku ni pfuna. O tshama mbangwini waki yena a ni tshikela ntizo wa ku hi lebyisala tiza ni tiza leswi mina ni nga vona swi ni fanela ku tisa swona mayelana ni leswi mina ni nga dyondza swona, ni landzelela tipunti hinkwato leswi ni nga dyondzisa swona hiku a lwa xitiyori ka xikomekisi David Dar ni swi yencisa xiswoswo. kutasa xiyenge xa mahola xipratika xikusentiwa swa ku leswi na haleki muntshwa ni fanele ku kombisa leswaku a mahola xipratika xikumbe yani director technical a fanele ku ni komba a nghena na mini moveni hikusa no toliwa a ni komba swa ku a ma fambisela hi lawa kumbe a ni vona swa ku ni fambisisa ku yini ni dyondzisisa ku yini hikusa mini ni wo sungula layani a nga zanga a swi kota ku ni komba leswo mini hi wuswanga hi kutsongokutsongo hikusa ni fanele ku ni dyondzisa theoriya ni dyondzisa a pratika ni teka vanhunu va endzami hinkwaswo leswi ni yo lwa ku va ni swi yenca mini wuswanga na ni nga zanga hi ku pfuniwa hi director lweyi hikusa a nga zanga ni amukela swinene
2: kutani a masunguli ya kona a wu kumanga ku na byala
1: a ni kumanga ku na byaleliwa ni kutsonga a ni kumanga ku na byaleliwa so ku hikuva ni tirhisi xo leswo hi kutsongokutsongo woni ntirho wu swa wona wu ni dyondzisile swa ku hini hi swi julisa xileswi hini hi swi julisa xileswi ni ya ni dyondza hi ku dyondzisiwa hi ntirho hi wona wu nga ni dyondzisa ku tasa swoswi ni nga ni adesi wa malembe na ni dyondzisa
2: kunene. Loko hamba a nkatsakanyo wa mpfhuka hinkwawo lowu u nga hi dzungulela a swi hita na muni ha dumba ku veni siku bya ku sungula bya ku dyondzisa a munhu wa ku kazi ku fambisa movha munhu loko a lika a ku sunguleni ka ntirho wa ku kazi a nga tiyanga ha swona kambe teka tiyisa a munghani ku va na yena a kuma ku dyondza u nga hi dzungulelanyana switsongo mayelana ni mfambo wa kona
1: masiku ya ku sungula ya ku va ni nghena a sala ni dyondzisa mahola theorika kani ta vulavula hi theorika sweswi a swi ni nadalelanga a nchavo wu kona hikusa u fanele ku nyima mahlweni ka vhani u fanele ku khanela minchumu leyi yi wupfiki u nga leswaku u fanele ku wena ku sungula u ti lunghisela leswaku u susa nchavo u susa ku kala u va ni domini ya minchumu swi tiva swa ku hambiloko u nga swona u ta swi humisisa ku yini ka swona hikusa u ta va ni swivutiso laya sala kutani ni ta swi yencisa ku yini a nchavo lowu ni vi na wona swa ku loko ni ta vutisiwa swa vukazi ni ta hlamulisa ku yini hikusa ni wo sungula a ni se swi tiva minchumu hinkwayo kambe ke swi ni pfunile ni swi kotile hikusa a ni suka ni ti lunghiselile a ni suka ni ti lunghiselile wo ma inthanete wola hi mahlaka man'wana ya inthanete yinene ka kana yinene yinene hikusa va nghenela ka swin'wanyana kambe ke mina ni ta ku yi ni pfunile hikusa swin'wanyana ni nghenile ka inthanete swin'wana hi sweswi ni nga dyondza hi ku ni duletela swivutiso swa ku leswi ni nga tshukaka ni swi kuma sala ni ta hlamulisa ku yini swi ni pfunile leswo ni ku va ni susa ni nchavo lowu a ni li na wona hikusa a nchavo a ni li na wona ka kunene ku vona ni nchavo wa vona valuna na vavaluna va ni nchavo lowu ni ta khanela hi wona loko ni khanela a pratika swa ku nchavo wa valuna wu tshamisi ku yini u humesisa ku yini ka valuna a nchavo
2: hi swona kutani u zi wu kota ku huma ka xirhalanganya lexi
1: ni zi ni kota ku huma ka swirhalanganya leswi swa nchavo ni kumeka ni li a vontade sala ni nga ha chavi nchumu loko ni hingena hikuva a ni tilunghisela na tilunghisela loko ni suka kaya leswaku loko ni tlhasa sala ni fanele ku yingisa ku yini hikusa a nchavo wumbenyani hileswaku ni ta yangula swa ku yini ni ta khanela swa ku yini hikusa a ni tivi nchumu a ni na dominio ya minchumu leyi hi leswi endlaka swa ku loko u va ni nchavo kambe ke swoswi ni kalaka ni nga ha na nchavo ni kalaka ni nga swi ni nga ha na ma a swikazati ni a ma-difficultad ni ka ni nga ha li nawu a na ha chavi nchumu byo xa ni huma ni ya nghena sala ni vulavula hikusa a swilo leswiya swo tshama na mina kutani i swakudya swa siku lin'wana ni lin'wana a na ha chavi nchumu a nchavo wu sukile sweswi
2: hi swona kutani loko u sunguli ku dyondzisa a ku fambisa movha ni nghena ka movha ni mudyondzi wakwe swi fambisi ku yini ku sunguleni
1: a siku za ku sungula andzeni ka movha swi fana ni ku nghena ka theoriya ka movha swo tlula mpimo hikusa a movha wa chavisa ani nchavi hikusa a ni fambise hi khale kambe ku dyondzisa mun'wanyana a swi nga ni nabyaleli a swi ni nabyalelanga ni nghenile movheni ni nghena natimuka siku za ku sungula ku nghena ni wa ndzeni ni nghenile kumbe mimovha leyi ya xikola leyi ni amabedal xiphelo la xipitori no tekela ku nghena ni kha ndzi hetela mabedal kwala nini kula ninga tshuka lwewa nuno akandzetela di qualquer manera hikuta hi nchavulo ninga vana wona a nchavulo ya uye ntshwa ku nda ku nchavo uni punile ku tshalo kwano la ha na hingena ni tshama no kunte a loko u tshuka kandzetela swi tsaku hi
2: a movo famba
1: Ni ku chava lokuya no tekela ku nghena no kandzetela mapedani hinkwa ni ta mundzeletela swa swinyingi ku viseni kandzetelile a mapedani ni kandzetela mapedani dawo yani ni mutlhamuxele ku tshuka ku sungula loko nghena u fanele ku tshamuxela lolo a matshamela ya movha leswi u nga xiswona a mapedani lawa swa ku ma funcionarisa ku yini hinkwawo a mavito u hlaya vito laha nchumu xi nga le mundzeni ka movha swa ku swi endlisa ku yini leswaku hi ta sukisa ku yini a mafikela hi wani kutani lami ni tshama ni lunghile ni mabedaje yanga ni makandzetelile leswaku hi ta sukisa ku yini kutani hi ku va nga xikudza ku sungula a lunu mun'wanyana a wa kandzetela bedali ya feleradora a kandzetela yoni hinkwayo a hi ku sangise swi tiva swa ku kandzetelisa hambiloko u mudyela mun'wanyani wa dara a ranka linga ra movha ku va nga kandzetela nga mapedali manje mudyeli swa ku kandzetela hi leswi swi endleka swa ku mina ni tshama ni kandzetelile laya hi ku tshava swa ku laha hinkwaswo swa koteka ni ya lunu loyi a yi nda yi segu a nga voni a di swin'wananga kutani ni kumeka ni chava hikusa ni kuma ni ri na yena yelwe wa ku a teka nenge a beka ka fileradori a nenge wu peza ku tlula a zibyi bya swikontakile ka feleradori kutani a movha wu banga pongo hi ku hlaya na tindzisi swa ku hi ku kandzetela loko ya movha wu ta suka ku ve a wu suki mun'wana a ligara movha a nga a petile mundhasa a nga kandzetelanga nchumu a movha wu tula i swinyingi swa ku kazata loko ya ha sungula mahawula siku ni siku tlhangana na swona leswi kutani kumani ho sungula ku chava ku vi kukulu kunene ku chava masiku lawa ya ku sungula ya ku nghena movheni kambe ke swoswi a na ha vi na ku ku chava loko na swi tiva swa ku loko a endla leswi movha wu endle yini loko a endla leswi i mpini wu endla ka swona movha hinkwaswo se na swi tiva laha na swi tiva swa ku ni ti vhikelisa ku yini ka swona
0: inkomu swinene mamana Evelina Sithoe hi marito ya wena yo saseka lawa u hi siyeleke wona hakunene wansati u fanele ku tiya a ku va wu kota ku hlula swikarhatu swa siku lin'wana ni lin'wana entirhweni hambi ni ka tindhawu tin'wana swi le livaleni leswaku wansati a tiyile a ni nkhinkhi ni mixuvu ya ku endla xo karhi a ku va kota ku tipfuna ni ku seketela endyangu wakwe lexi lavekaka hi ku va a kuma mukhandlu wa ku va a landza mintirho leyo mukhosi wa ku rhandzeka hi ya hi tshinela makumu ka nongonoko wa hina wa nyamuntlha ka wona hi ku tiseleke mabulo hi veke nawu na mamana Evelina Sithoe mudyondzisi wa ku fambisa mimovha loko a vulavula hi swikarhati leswi a hlanganeke na swona loko a dyondza ntirho lowu wa ku dyondzisa van'wani ku fambisa movha ni leswi a swi endleke a ku va a hlula swikarhati leswo hi ta tsaka loko hi tiva leswaku nongonoko lowu u ku fikelile hi tindlela tinene u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu ka nongonoko wu taka hi ta hetelela mabulo ya hina na mamana Evelina Sithoe lomu hi nga ta vulavula hi leswi a swi endlaka a ku va kota ku hlula swikarhatu a hlanganeke na swona ku sanguleni ka ntirho wakwe wa ku dyondzisa ku fambisa mimovha na hi nga se huma hi ta salisana hi vunanga la Dama Dublink loko a ku Super Mulher.

Tuli ku imba ka Mr. Xiketo haku ni nga mukuma kwini wa ku fana na mamani. A faka za marito ya Alfred Mudloya nge ni lava wa ku fana na mamani. Swi nge mamani la kuni xihundla xi nga kona la ka mamani. Se hi fanela ku va hi lava wa ku fana na mamani. Se leswi mamani ni ta teka hi foto ni tshama ni lavetela loko ni vona swa ku kambe Mudloya ya basisa leswaku hambiloko va nga fani hi nghohe kambe a fani na mamani. Se swi basile hi ta lavetela hambi hi nga laveteli hi ta lavetela hi miehleketo maendlelo ya kona ya yena loko ma fana ni ya mamani a basile yelweyo. Hi kusuhi swinene ku va hi ba nsimbi ya 15 yora xikarhi hi nga ta kuma mahungu ya nhlekani hi yisa mahlweni ku xivulavurisi byinene.

0: Ish, karitao la mina li fambini mati. Kumbi nita kuhini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana mashini mbani?
0: Weno, karitao la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku nita kuwe mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusalaya, vatsiletela hii mkwashu shwa utomi bja wena. Ova kuingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera la nini makala. Nilahlekeli hi karitao la swibedlele kama hi nga taleliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi mhaka. Yani swibedlela u fika va tlhamuxela. Va ta ku pfulela karitao lintshwa va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedlele kuva va lahlekeliwa hi makaritao. Loko va ni vana lavatsongo. Na vona, vafanela kufamba na vona shibedlela, kuveni vaya peziwa, ni kukambiwa mavadzi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitao, nda swikuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka, hi nge swikumi. Kambe vata mali leswi vanga ta swikota. Xikulu, i ku tlhela uya xibedlela, wena ni vana lavatsongo, a ku va mi ya kambiwa, mi nyikiwa makaritao mantshwa. Ma consulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma faneli ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ni ta va byela.

Maungu yenhlikani hi msuru provincial de Maputo muhlayi Juvitangovo. Kusukela setembro ataka kutaya kiwa centro cirúrgico likulu latiku ni la mugangeni wa dzongeni katikunkulu Afrika mutiloka wona kunga tavekiwa ka kutula munhu wa madzana ya mibedo na unga tayekiwa ka adropeni la Maputo na mintiro hinkwayo se I lungile kuva kusungula uyakilelo maungulawa maapalushiwi mishwa nyamuntla imrangele watiku Daniel Chap kufambeni kankuvu wa kugamati Jones otakutlakuka ka 300 wava Jones wa Universidade do Tivi ashifunze nishabuani shifunza nkulu Maputo nkarinu wakona Daniel Chap Ata mshelile na kona maelana nita mimova entleketu. Lana vuleke leswa ku kukari kulanzi wa mintiru ya kushula skaratu. Lesu nga kona kakutleketla vanu nishitiru. Murengelo ujana inyela katavu yake ashunza nkulu Zambezia. Ata mshelile leswa kukumpuni ya vashina ya inyela katamigodi. Ichela kamsava mikingeni ya luanje ashifunzeni shakilimani. Ini mukwepo uchunsa kaku wawu ya njati jonzo amgengeni luhuya. João Sembani. Ata mshelile makalei. Kufambia nikalienzo lantiru la mkombisi mafumu ashifunza nkulu Zambezia. Ali njeke wa umunilwei ashifunzeni shakilimani. Pebani. Murange liluia avu liliswaku kama siku mataka kutapa lushua mkwepa watikomponi ileti chunsiweke kulanza ntiru wakuchela msava aminkingeni ya luanje aposho administrativu la makival shifunza shakilimani. Sei tlhelo lingwane governador wa xifundza nkulu Zambezia Pio Matos avulile swaku anga switivi swaku komponilia ikare ilandza tijonzo a posto administrativo la Makival. Nzawulu yata vukosi ilatiku. Munzuku itapa lushampalwa wa ushavisi la binzu la vurimi 2026 ashifunze nisharbawi shifunza nkulu Nampula na nchoko maka inge komersializasaun agrikola dinamizando negosius ikadeyas de valor. Ashifunza nkulu manika uzane nyela kama chapo ni mintengo ini makungu ya kushavisa kangu valei kutula 1,500,000 wa matonelada ya binzu la kuambana ambana. Loko shikoteka kulanziwa makungu lao shitakombisa kutlakuka in 1% loko kufananisiwa ni nguvo unzeke lana shifunza nkulu leshia shishaviseke kutula 1,490,000 wa matonelada ya binzu la kuambana ambana. Murangelwa ujwana nyela kama chapo ni mintengo wa shifunza nkulu manika Maria de Susan Fernandes atla mshelile leswa kuka binzu leli shavisiwaka kumelelisiwa swama timbo mavele ni swin'wana. Maria Dansusan Fernandes avule ni leswaku ka nkarhi lowu xiyenge lexi a xi rhangelaka xi karhi xi landza ntirho wa ku khovela varimi ku va va nga xavisi handle ka vuvoneleli swa nga ndlela ya ku vekisa ta madyela manene. Se swa fambafamba ntlhanu wa swibomba leswi kongomisiweke hi mfumo adropeni la Muatizi xifundza nkulu Tete. Swibomba leswo swi fambafamba ndzeni ka dropa la Muatizi kun'we ni ku tlhavinyeta Muatizi ku ya fika ka Teme. Ka ntirho wa ku khangula mimovha leyo murhangeli wa dropa la Muatizi a vuli leswaku ku va ku rhangeliwa mimovha leyo ku ni komponi ya doropa yi nga ta tirhisanaka ni van'wana vaseketeli. Carlos Patrimão a tlhamuxelile ni leswaku ku ta endliwa hinkwaswo ku va ku hlayisiwa mimovha leyo leswaku hikwalaho ka yona ku xaviwa yin'wana yi nga ta seketela ka xitshungu. Antonio Nikisi nyamuntlha adropeni la Maputo a paluxa buku lichiwaka Economia do Caju em Moçambique ndzeni ka mapolitika ya Britton Woods ni mapresupostos da engenharia de industrialização. Ka ntirho lowu ku ta kumeka tintlhari ta tidyondzo valandzi va ta politika ni ku va ku kumeka murhangeli wa tiku Daniel Chapo. Ka tsalwa la ku huma muntini wa vurhangeli la tiku li vula leswaku ku kumeka ka murhangeli wa tiku ka nkhuvu lowu ku tiyisa ku tihita ka mfumo ka tidyondzo ta ku tlakuka kun'we ni ku pfula machapu ni ku hlengela ka ku hluvukisa tiko. Muyingiseti wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya nhlikani hi msuru provincial de Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto.

Hoyo hoyo mrantswa mwingiseti kanongono kuunwana ti Johnson ni vumunzuku. Kanongono kuana muntla itavulavula ilisi mala kunyikela xifihlulo exikolweni ka vatsongwana lavanga ka matshamela ya kupfumala. Mpangalati wa Veronica Sidumu ka ukombisi na Tomas Buruma ka ukavuteli lava minavelelaka vuyingiseti byinene.

0: leswaku hini vatswele va vana lava hi nga thindzekela hi pfunetisana na vona ku va swekela switsongwa ku va va ta kuma akuda na tatana.
1: A swakudya leswi mi swi swekaka laha swi huma kwini?
0: A swakudya leswi swi biyaka lani swi biyaka va pronai, swi biyaka va ni dziva le mpreza yin'wanyana va ku biya ehandle va ta pfuna exikolo xa la ka Makaneta.
1: A ku chuki ku va ni siku lebyi ku pfumalekaka swakudya hikwalaho ko va swi nge kona?
0: A swi na xitalo ni ku enceka, a xitalo ni ku enceka loko hi pfula xikole na swi hi pfula na swi li kone na swi lulamisiwile ni ko loko ku pfaliwa mafere loko hi pfula vapirisori va swi kota ku hi tlhamuxela leswaku hi nga thindzekela ku va hi ta sungula na vona loko va sungula ku dyondzisa na hina hi sungula hina papaya.
1: Hi siku i ntsengo muni wa vatsongwana lava n'wi va phamelaka ngopfungopfu?
0: A vatsongwana va nga la xikolo lani va sukela ka setisenju wa valuni hi ku ni hlaya a xitimativu xa vona kambe ke a hi malembe hinkwawo swa dipendela swa ku lembe lebyi vangani lembe lebyi vangani ri ku ni lava va dyondzaka va pasa va huma va ya ka swikolo swin'wanyana na papa.
1: Kutani loko n'wi langusa n'wini leswi n'wi swi tizaka ku va n'wi phamela vatsongwana n'wi vona na vatsongwana va nyoxa n'wi vona na ntizi wena wu famba hi laha n'wi fa n'wi hlunya ha kona ku sunguleni?
0: Va pfuneka vatsongwana papayi va pfuneka yini kusa vatsongwana va kuma nkhinki ya ku biya xikolo. Vatsongwana va nyoxa ha swona swi hi endlaka swo swa ku sweka swakudya la xikolo ka loko swi sungulile maprojeto lawa ma biya ma hi pfuna swi ni vantage kusa swi fane ni malembe lawa ya ntshaku wa swi nga yinciwi swi ni vantage.
1: A vatswele ni vatameli va vadyondzi va ni xa nchumu lexi va hlengaka ha xona ku n'wi seketela kumbe vo yima va langusela ntirho lowu n'wi wu hambaka?
0: Hina vatswele ha pfunisa ku hi tinyikelile ha ku biha hi pfunisana ni xikolo tanihileswi namuntlha yene hi nghena namuntlha nga wa wuraswo ku ni va musumbuluko va mamana ku ni va wa wubiti ku na yini ku ni va mundzuku nga kindafera ku ni va wawuntlhanu ya ku pfunisana ko loko hikuva hi swi yamukelile swi hi tsakisa
1: n'wi tirha hi xikala
0: ha cincana hine vamamana va vana lava
1: inaka n'wini vamamana va vana lava n'wi hakele wi nchumu n'wo ta hi ku swi zandza
0: hi ta hi ku swi zandza hikuva hi swi tsakelile loko va thixa va vana veri va hi byelile hi swi nyoxela hi tinyikela hi ku hi ta swi landzi na papaya.
1: Mama a swi na byalanga a ku tendela a vatsongwana hi vona hi vana loko u li na vo akaya vana lava i vanyingi i vatsongo he byini a pasiensi ya mi nga na byo ku va n'wi tendela vana lava byi suka kwini?
0: A pasiensa bya ku tendela vana lava byi sukela ndyangwini kata ni swi ni nga ni vana loko hi sungula ku va tendela vana lava hi sukela ka lavatsongo nga va primera kalasi hi ya ka va sigunda ku za hi ya tlhasaka vanona hi va folisa hi mabixa ku a va nga lwisani ku foleni ka ku da ka swakudya leswi na papaya.
1: Leswi swi nge wora ni wora loko va huma vatsongwana n'wi tirha ntirho wa ku va n'wi va phamela.
0: Loko hi hete ku sweka hi tivisa vapirisori leswaku va byela va ta formara vana vezu leswaku va ta fola va thindzekela haleni hi tithelaka kona ku va va ta fola va da kona hi pfunisana ni vapirisori va va folisa na hina vamamana komu vo dika ntlawa wolowo hi swi nghenaka hi nghena na hi li 5 kumbe van'wanyana 4 ku ni lava phamelaka ku ni lava va folisaka vana ku ni lava va niketelaka swakudya vana.
1: Loko n'wi langusa vana vone swi li yini a vusweni byavo kumbe va swi nyoxela kumbe va leyi?
0: A vatsongwana va tsaka ha yini a kusa loko va nga tsaki ha yini na va nga thindzekeli futhi va hi vitana ni hi mavito loko ya ha sweka va vapirisori va nga si vangu lava va buya va hi vitisa va ku kasa mu hetike va tsaka ha swona papayi va tsaka.
1: Mama loko n'wi langusa a ntirho lowu wa pfuna ka tindyondzo ta vatsongwana?
0: Wa pfuna kusa va dondra va dondra malembe na va nga dondri papayi vatsongwana a va dizixitira xikolo manje swoswi va swi kota ku nambi yi nga si chaya a li mine na hlamba na famba hi kusa njhaku a ganyanga mo kusa va va byele onzora teke va tlhasa hi onzora manje loko a za la swa kuma swaku yi chayile a li mine na xwela mamana teke ni famba kusa njhaku a fona hikuva swa mi tsakisa.
2: Inkomu swinene mamana Ana Arthur va u hlengelele ni mintirho ya Radio Mozambique u hi tluletela vutlhari mayelano ni ntirho lowu mi wu landzaka va ku lulamisa xifihlulo ku nyika vadyondzi va xikola primaria xa ka Makaneta a xifundzeni xa Marakweni. Natalie Lebombo a bulile nakona ni vatsongwana lava nga vona va pfunekaka hi xifihlulo lexi. Lalaka mariti ya vona va kombisaka ku tsaka hikuva tanihi ku vula ka vona xifihlulo handle ka ku va kucetela ku va va rhandza tidyondzo xa va nyika matimba ya ku va va kota ku yima va tiya. A hi va yingiseni.
1: Kunene hi le xikola primaria ka Makaneta dyondza a ku va u bekisa a vumundzuku. Mama, ha ha bula ni vanghani vezu laha buya. Hi ja ku tiva ku vona leswaku kunene a loko va dya swakudya laha. Hola, amigo, u bon? Wena mani ti byaku?
3: Francisco.
1: Wena Francisco? Swa nandzika swakudya swa la xikola? Wa da ben? Va ku phamela parati byi ku ntsongo? Va ku phamela swa switsongo? Va ku phamela swa swinyingi? Ta ku swa zwito ku a ta swi ta mama? U ku mina va ni phamela swakudya swa swinyingi? Wena ke va u phamela swakudya swa swinyingi? Wa da u xuxa? U siyela papai? A u siyeli munhu? A u swi sika parati? Wena ke swa nandzika swakudya? Ta ku swa zwito hi ta ku ta. Swa nandzika? A tolo dinto.
3: A swa ku?
1: Swa yi, dinyama, dinyangana, di?
3: Dinyangana.
1: Dinyangana? Ta ku swa zwito munghana wangu ni ta ku ta. Wena di nto?
3: Di a swa di
1: a fijão. Di fijão? A yi nandzika? Wena ke tolo di?
3: Fijão.
1: Di fijão? A yi nandzika? Namuntlha ke u dya ku dya. A wu swi tivi? Wena ta namuntlha u ta dya yini?
3: Namuntlha ni swi tivi mara ta ri na swi ta xa wu ni dife xawu.
1: A tolo dife xawu? A yi nandzika? Okay,
3: xa
1: wena wa swi zandza ku buya xikolo? U swi zandza hi mhaka muni?
3: Hi mhaka leswi ta garatera futuro byanga.
1: Xa a siku lebyi u farata ka xikolo a swi ku vavisi? A wu kwati?
3: Na kwata.
1: Hi mhaka muni?
3: A ni swi tivi hikusa no swi ta xa wu mina na kwata hikusa ni dyo ku ya xikolo.
1: A wu kwati hi mhaka u nga ti folela a swakudya? Maxi wa swi zandza ku buya xikolo. Xa loko u tlhasa nkama wa ku buya lani u ta folela a swakudya swa nyoxisa? Va titiya va sweka ben? Va ku phamela swakudya swa switsongo?
3: A swi vezi.
1: A swi vezi? Maxi va ku ni siku wa phamela swa swinyingi? U da wu xuxa? Xa wa swi zandza wena ku buya u ta dala xikolo u gama u nghena sala? Loko u dile u gama u dondza ben? Swi bon leswi va yincaka la xikolo? Swi bon? Okay, byela va munghana lava kalaka va nga buyi xikolo pura na vona va buya xikolo. Va byela?
3: Ni ta va byela.
1: Ni ta va byela? Okay. Hi mani munghana umenyana tolo a nga dafi xan'wu? Hi wena? Na wena u dafi xan'wu tolo? A yi nandzika? Wa swi zandza ku buya xikolo? Ja leswi u daka u ta pasa?
3: A swi tivi.
1: A wu swi tivi? Kasi hi mani a dyondza? Xa ke? A wu swi tivi swo ta pasa? Ja va titiya va ku phamela ben? Swakudya swa swinyingi? A wu swi tivi. Hi mani a nga phamela swakudya swa swinyingi tolo?
4: Hi mini?
1: A nga phamela swa swinyingi?
4: Hi mini?
1: U dyi swakudya swa swinyingi tolo? A wu swi siyanga? U dyi yini tolo?
3: Mpunga ni fijão.
1: A yi nandzika? Bemexo? A khuzi a byi gama kwini tolo?
3: A byi gama khuzi.
1: A byi byi kulu? A byi byi tsongo? Ja u ta pasa? Leswi u daka la xikolo u ta dyondza para u gama wenche u dya ku hamba a muyivi, u dya ku hamba dotori, u dya ku hamba prisori, u dya ku hamba yini?
3: Ni dya ku dyondza.
1: Para u hamba yini?
3: A prisori.
1: U dya ku hamba prisori? Na wena u dya ku hamba prisori? Namuntlha u ta dya yini?
3: A wuxa.
1: U ta dya wuxa namuntlha? Ni fe xan'wa swo? U ta pasa? Hi mani a dyelaka ku hamba prisori? Hi mani a dya ku hamba infirimeri? Hi mani a dya ku hamba muyivi? A nga kona dya ku hamba muyivi? Hinkwezu lani hi dya ku hamba vaprisori swona? Hi dya ku hamba vaprisori? Wena dya ku hamba polisi? juko ma police ma ka munwe
5: ha
1: eh
5: ha ma chung
1: au jo khoma ba ive eh juko ma police kono juko amba ive na juko amba police
6: medic
1: juko amba medic hima ka mo
6: mo kidu
1: au sti inga imbelela ni simuli dzi mu imbelela ka loko mu buya muta fola lani mu folela a swakuda mana dzi tivaka Ali sembele jamu imbelela ka para mbuya mfola mfolela a swakuda Hamdutive Amu imbelele muzika Neu
2: Inkomu swinene va Jonsi va xikola primaria xa le ka makaneta loko mihlengelile ka mintiri ya hina mihipfulela xifuva mayelano ni kutsaka ka nwina hikolaka ku yamukela ka xifihlulu a xikolweni Tani xi hena na inge se pfala nongonoko lowu hi ta mu siyela ntsatsiyo. Tatana na mamana, ku dyondza swa laveka, kambe ku va ntsongwana a kota ku tiya ni tidyondzo ti amukeleka kahle a fanela ku va na a fihlulile. Eka mfumo a hi navela ku kombela ku va ndzeni ka ku swi kota ka wona u endla swa ku vatsongwana lava pfumalaka matshamela manene va kuma xifihlulu na va nge se nghena xilawini. Maendlelo lawa ma ta va pfuna ku va va tihita a tidyondzweni. Nongonoko wa hina wa namuntlha wu gamakola loko luwa ni ta ma hi hlayisa hi ta tlhela hi va swin'we ka nongonoko wu taka. Mamisalisa Veronica Sidumu lowa mi kombiseke nongonoko lowu na Tomas Buruma ka ucaptel lava mi navelelaka vuyingiseti byinene ka minongonoko ya ha taka ya Imso Provincial de Maput wa Radio Msambiki. Ku dyondza hi swinene. Salani kahle.
7: Dijonzo ni vumundzuku. Jonza, uvekisa vumundzuku ra wena.

Mahungu ya majambo hi emisoro provincial de Maputo muhlayi Fernando Sidumu. Murangeli wa tiko Daniel Chapo namuntlha a tivise leswaku hi weti ya September taka ku sungula emintirho ya ku yaka a centro likulu la ku endla emaoperasao ya mavabyi ya ku hambanahambana hi xiyimo xa tiko. Tanihi ku vula ka murangeli wa tiko, munhu lowu u ta kumeka a xibedhlele xa ka Mavhalane a dorobeni ka Maputo laha ku nga ta pumbekaka emimpfhuka leti mbabyi ti nga sindziseka eku famba ku ya fika ematikweni man'wana ku va ti endla emaoperasao. Daniel Chapo a tivise mahungu lawa a xifundzheni xa Buwani ka ntirho wo gama etidyondzo a Universidade Unitiva laha ku tlula emadzana manharhu wa vadyondzi va yamukeleke emadiploma mayelanaka ni makursu ya ku hambanahambana va madyondzeke. Mixo namuntlha ku luzi vutomi a jele la ka Jemangwana ka Maxava Umberto Sartoni, n'winyi wa restaurant kaya kwanga lweyi kusukela 21 ka Abril a hundzeke a khutsiliwile hikwalaho ka ku a yihluwa a ku a li muxavisi wa timbangi, mutirhisi wa mapasi ya vukanganyisi kun'we ni ku a li ni mintirho yin'wana yi mu nyikaka emali ehandle ka nawu. Ntsumbu wakwe u kume ku mixweni nkarhi maphoyisa a ma cincana laha ku voniweke entsumbu na u le hansi ka matshamelo yo ka lama nga le manene. Ku tsundzuxiwa leswaku n'wamabindzu loyi a yala ku yamukela eswakudya swa jele laha mintirho ya ka Jemangwana yi tiviseke maxaka yakwe swi nga ndlela ya ku a pfumela eku nyikiwa eswakudya ka ndhawu liya, ku rungula emukhwepha wu yamukeleke emintirhweni ya hina. Namuntlha esiku leri ku yumiliwaka ku va ku fika edorobanini xa ka na Mahaxa, nhlayo ya ku fika ka 10,000 wa makholwa ya kereke ya Katolika lewa vugan'wini bya vhiki ma nga ta kumekaka a Santuario Nossa Senhora de Fatima. Ka lembe la nyan'waka a peregrinasaun leli ri ni nkongometo wa ku tlangela eku hundza ka 150 malembe na 4 ya ku humelela ka Nossa Senhora de Fatima ka vatsongwana vanharhu va nga lusa etinyimpfu atikweni ra Portugal hi 1917. Nakona swikhongelo leswa lembe leli swa li ni nkongometo wa ku lava aku va ku li ni kurhula ntwanano ni ku kholwa ka rito ra kereke lomu etikweni ni handle ka lona, tanihi ku vula ka Rogério Chuhau wa sekretariado wa coordinador wa Arquidiocese de Maputo. Hi kula ka ncholo loko wa makholwa ya kereke ya Katolika ku ya a Santuario Nossa Senhora de Fatima kana Mahaxa, maphoyisa xifundzankulu Maputo ma tshembisa leswaku makarhi matirha aku va ku nga humeleli timhaka ti nga tshukaka ti tlhelisela endzhaku a ntirho lowu wa vakhongeli. Karimina leti a tshembisa nakona leswaku maphoyisa ma yingetele entamo wa wona aku va ma vonelela evanhu lava kusukela emakerekeni ku ya fika ka na Mahaxa swi nga ndlela ya ku vekisa emafambelo manene ya peregrinasaun leri. Hi tlhelo yin'wana lamarito yakwe, Karimina leti a tsatse hinkwavo lava khumbiwaka hi ntirho lowu aku va va nga tingheniseli ka timhaka ta vugevenga kumbe leti ti nga tshukaka ti tindekisa entsako wa makholwa ya kereke ya Katolika ka na Mahaxa. Xirho xa Brigada Central yo kombisa xifundzankulu Maputo a Komite Central la bandla la Frelimo Francisco Mukanyaya namuntlha a gama lendzo lakwe la ntirho la masiku mambirhi exifundzankulu Maputo. Ku fambeni ka lendzo leri, Francisco Mukanyaya a tirhile a swifundzeni swa ka Matsolo na N'wamba lomu a hlengeletaneke ni swirho kun'we ni xitshungu xa miganga leyi ku va a tiva eswikarhato vanhu lava va tlhanganaka na swona. Le ka N'wamba, Mukanyaya a twe eswifuwa swa vanyitiko lava tlangelaka emurhangeli wa tiko Daniel Chapo hikwalaho ka ku a kotaka eku luka emakungu ya ku pumba enxaniso lowu xitshungu xi hlanganaka na wona hikwalaho ka ku khwelisiwa ka mali ya nxavo wa mapharafeni lomu atikweni. Lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu man'wana ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto majambu manene.

mahungu ya majambo hi emisoro provincial de Maputo muhlayi Fernando Sidumu. Murangeli wa tiko Daniel Chapo namuntlha a tivisile leswaku hi weti ya September taka ku sungula emintirho ya vuyaka a centro likulu la ku endla emaoperasao ya mavabyi ya ku hambanahambana hi xiyimo xa tiko. Tanihi ku vula ka murangeli wa tiko, munhu lowu u ta kumeka a xibedhlele xa ka Mavhalane a dorobeni ka Maputo laha ku nga ta pumbekaka emimpfhuka leti mbabyi ti nga tsindziseka eku famba ku ya fika ematikweni man'wani ku va ti endla emaoperasao. Daniel Chapo a tivise mahungu lawa a xifundzeni xa Buwani ka ntirho wo gama etidyondzo a Universidade Unitiva laha ku tlula emadzana manharhu wa vadyondzi va yamukeleke emadiploma mayelanaka ni makursu ya ku hambanahambana va madyondzeke. Mixo namuntlha ku lwudzi vutomi a jele la ka Jemangwana ka Maxava Umberto Sartoni, n'winyi wa restaurant ka ya Kwanga lweyi kusukela 21 ka Abril a hundzeke a khotsiliwile hikwalaho ka ku a hehliwa a ku a li muxavisi wa timbangi, mutirhisi wa mapasi ya vukanganyisi kun'we ni ku a li ni mintirho yin'wani yi mu nyikaka emali ehandle ka nawu. Ntsumbu wakwe u kume ku mixweni nkarhi maphoyisa a ma cincana laha ku voniweke entsumbu na u le hansi ka matshamelo yo ka lama nga le manene. Ku tsundzuxiwa leswaku n'wamabindzu loyi a yala ku yamukela eswakudya swa jele laha mintirho ya ka Jemangwana yi tiviseke maxaka yakwe swi nga ndlela ya ku a pfumela eku nyikiwa eswakudya ka ndhawu liya ku rungula emikhwepa wu yamukeleke emintirhweni ya hina. Namuntlha esiku leri ku yumeriwaka ku va ku fika edorobanini xa ka na Mahaxa, nhlayo ya ku fika ka 10,000 wa makholwa ya kereke ya Katolika lowa vugan'wini bya vhiki ma nga ta kumekaka a Santuario Nossa Senhora de Fatima. Ka lembe la nyan'waka a peregrinasao leli ri ni nkongometo wa ku tlangela eku hundza ka 154 ya ku humelela ka Nossa Senhora de Fatima ka vatsongwana vanharhu va nga lusa etinyimpfu atikweni ra Portugal hi 1917. Nakona swikhongelo swa lembe leli swa li ni nkongometo wa ku lava ku va ku li ni kurhula ntwanano ni ku kholwa ka rito ra kereke lomu etikweni ni handle ka lona, tanihi ku vula ka Rogério Chuhau wa sekretariado wa coordinador wa Arquidiocese de Maputo. Hi kula ka ncholo loko wa makholo ya kereke ya Katolika ku ya a Santuario Nossa Senhora de Fatima ka na Mahaxa, maphoyisa xifundzankulu Maputo ma tshembisa leswaku makarhi matirha a ku va ku nga humeleli timhaka ti nga tshukaka ti tlhelisela endzhaku a ntirho lowu wa vakhongeli. Karmina Leti a tshembisa nakona leswaku maphoyisa ma yingetele entamo wa wona a ku va ma vonelela evanhu lava kusukela emakerekeni ku ya fika ka na Mahaxa swi nga ndlela ya ku vekisa emafambelo manene ya peregrinasao leri. Hi tlhelo yin'wana la marito yakwe Karmina Leti a tsatse hinkwavo lava khumbiwaka hi ntirho lowu a ku va va nga ti ngheniseli ka timhaka ta vugevenga kumbe leti ti nga tshukaka ti tindekisa entsako wa makholwa ya kereke ya Katolika ka na Mahaxa. Xirho xa Brigada Central yo kombisa xifundzankulu Maputo a Komite Central la bandla la Frelimo Francisco Mukanyaya namuntlha a gama lendzo lakwe la ntirho la masiku mambirhi exifundzankulu Maputo. Ku fambeni ka lendzo leri, Francisco Mukanyaya a tirhile a swifundzeni swa ka Matsolo na N'wamba lomu a hlengeletaneke ni swirho kun'we ni xitshungu xa miganga leyi ku va a tiva eswikarhato vanhu lava va tlhanganaka na swona. Le ka N'wamba, Mukanyaya a twe eswifuwa swa vanyi tiko lava tlangelaka emurhangeli wa tiko Daniel Chapo hikwalaho ka ku a kotaka eku luka emakungu ya ku pumba enxaniso lowu xitshungu xi hlanganaka na wona hikwalaho ka ku khwelisiwa ka mali ya nxavo wa mapharafeni lomu a tikweni. Lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu man'wani ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto majambu manene.

0: ekani swinene Fernandos domu ku va u tile wa ta hi kombisa majungula ya lo nkama hi ni ku dumba ka leswaku lawa ni man'wana majungula ma ta tshokoveteliwa swinene loko hi ta va hi ningenile ka nsimbi ya 18 ra xika nhlawutelo wa majungula ku n'wi ne mi hi kumeke lo nkama hi lohoyohoyo a mi lahlekanga hikuva mi tikumele mintirho ya xitsonga nakona mintirho ya xitsonga i ya yimisori provincial maputo wa radio mosambique hi ta tsutsuma hi lo nkama ya xixima leti ti yelanaka ni ta vupaluxi kumbe mapublicidad kutani ntshwao ka swona hi ta tlhelela ka ndzimana ya vunanga na ya le ka nsimbi ya 18 ra xitani la hihleke ya kona loko hi ta ringena ka nsimbi ya 18 ra hi ta tsutsuma aya tiva yentelelo wa majungula ya xifundzankulu maputo
1: bola de mbelo wa clash match lo akalteke xikari ka campo akalta mbelo wa kusungula akalta mbelo wa mbiri afulamela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo ayimise ntlangu
2: ni mongwe ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka campo wasata nga bele ka nwana wa ntlangu wa tiweti atsunela mbelo wa mpepo
1: kasi yena endla yini
2: sati wa mbe wa mpepo nwana nga yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana ka rati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
1: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
2: isi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
1: xinwana xa msima swinene unga mpusela swinwana handle ka kumnyika mafi ya vele
2: wavo swikomba ku veni wa sati lweyi ayendli leswi hinga swivula akare ya nwisa nwana wakwe
1: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
2: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
1: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
2: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
3: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
4: Instituto de Linguas ku sukela 1979 va lavetela ku tshinzekela ka wena swo swa pfulile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta xinghiza xifurwa ni xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko ririmi ni ntumbuluko wa xixina nakona ha dyondzisa xifurwa ni xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka matsolo Instituto de Linguas a ni ntsindza doropeni ra ka maputso avenida metsokotore ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka ncayincayi nyembana beira ximoyo tete nampula pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka matsolo avenida xizekra veirinya nhlayo ya 54 amatola a Instituto de Linguas, Jonza Kahina, Kuvula Vula ni Matiko ya Misava.
5: Loko swiku mudguvela, loko swiku sonto, 5 horas e 10 minutos, cola a emissora provincial do Maputo, ku faça mine Paulo Mbarango na Tomás Buruma, ni te dzungule lavanga, e também lima papel lava dzungule, vanga chava e 10 meticais, va poça aleno, e ne santo jogo dzungule, que fana manna, Adolfo Mural Bule, ma chope de malanga, a dzungule esposa chegou Maria Josefa Bule, ni va svalo vacue, ni va cunhada, ni va primo, ni ma chaca, leva mdeva gamale, leva Fica cacungue, alavanhos, cola emissora provincial do Maputo e tá com uma cola!

0: kune mamana wa vatsongwana. Eh avatsongwana va tsake swinene masikolo lava tlhelela ka xikolweni.
1: Ungabali. Pea se ava xiwa vangani va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nka malo vanga xikolweni pea.
0: Hi ta humula mani. Kambise mhaka yi laka mabuku manga famba ni ndambe.
1: Va ta phakiwa xikolweni baba. Na mi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku veni va phaka. Loko hi nga ta kotaka ku xava, hi ta xava, a ku na ndlela phela.
0: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya, whatever. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuyela exikolweni.
1: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bava wa mi.
0: Mamana, mamana. A ku na ntirho wa mina, a ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
1: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
0: Mamana, leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni lwi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa exikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
1: Hi ma hi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

0: lipelile nyashishwane.
1: Ah, ikona.
0: Akuna swinwana.
1: Kungakalalo.
0: He u ntantalantala.
1: Leswi kungani lo liguru talana sikanana ya pire.
0: Hey.
1: Ai li khoma ni.
0: Ive tsatsala tsara.
1: Sikwele sikulaye la hina vatile nge boswa
0: kuri la over lwa ti talk na yenda xa ku kare ximu yenda ku va ti bala ku mutira a le ndleni a le ndzeni
1: so ku ni a le swa ku manyana anga tira i mavula vule
0: ya munhu lweyo
1: hinkwero a tira ikunwe ikunwe loko lixile a ngo tshama hundi lo wakwe rwa
0: va ku tshamela
1: loko lixa tshama mungwani loko lixa a tika swa nwana hundi lo wakwe
0: ntirho wakwe
1: hambile ku loko madirela yakwe
0: va nwana loko lixona va ya nkoveni wa doropa
1: hambile ku madirela yakwe manga tsakisi va nwana o ama vona leswa ku bon loko va ku nyamuthesi ku lava tirha a swi nge lulami wena huma
0: a ku lungela siku leyi
1: hi matirhela yakwe
0: leswi swi endlisa ka swona
1: leswi swi nge mutirhi
0: mavonelo ya van'wana lawo
1: a mutirhi a kona loko a nga tsaki mutirhi wa
0: yena
1: vavulavula vo tirha ku vulavulela
0: swoswo hi swi endlaka
1: vavulavulela a swi n'wi tsakisi se mun'wana ni mun'wana a tsakisiwa hi ntirho wakwe ka leswi a wu tirhisaka
0: swona
1: a va ko phe van'wana vona u nga va balanyana va ku loko vo huma va ku
0: vani balanga munhu
1: a hi munhu vatirhi kuni vatirhi
0: kuni lava ku loko lichonile
1: i vatirhi vulavolavolavo se loko van'wana vula ku va va cheloka
0: va va hlayela minandzu
1: se a hali unde mayo hi unde mayo
0: unde mayo
1: unde wa vona
0: munhu ni munhu ni xiyenge xa ku xantirhi
1: anili lava va lava magezi va humeni movha ya vona ni magezi na va
0: tlhavetlhaveta
1: a va furumela va huma ni majasango va tlhava tlhavana va kombisa swivona na swibukiwa
0: lava serinika ni va vonanga
1: ni ta vuya va pedrero
0: vaumanimikomberi mafoxona
1: masaka vona lava va agwaged manimanimani va humani swipanela
0: u yo swi vona leswo hi le ka nongonoko wa vuntlhanu ni usiku
1: anina hina hi liko
0: leyoloko
1: se na vonavo lava van'wana va vangani va hina swi ngo hlamarisa vanhu loko va huma ni swigrepeta swa vona a mpahla leyi va tirhaku leyoi va huma na yoko he
0: munhu ni munhu ni matirhelo ya
1: na vona va ni makari manimani va le maligori ku va le msi va khwelaka ximovhani xa vona
0: se va vonaka laya
1: se va ku pesupesu
0: na vaa tinyanga ni ti vonanga layana ba
1: hikwalaho mpe
0: wa famba wa hali ku fambeni
1: hiswaku ku ni lava a mintirho ya vona swi nga dzukisaka van'wana loko voya laye maxipurozimu loko ma fika madiadi manimanimani a metrama ni va huma leyo
0: va huma na vona
1: hambileya ka tinhena vayaka
0: swilovavaka
1: swilovo se hila ku va hi basisa timhaka titin'we wena u swi tivaku swa ku u ni ntirho wa wena u nga le ku va ntirho wa wena u wu veka hansi u chava swa ku mina
0: vaukakelwa leni wenada
1: u va ta ni hlamala kota ku hlamala mi
0: ntirhobalo
1: a tie va nga tshuka va ku hlamala hi ku kali va nga swi tivi swaku
0: a ntirho lowuya wa u kona va bindzisa ka ntirho lowu a laha tikweni la Mozambique
1: a
0: wu kona
1: burka hambi lava va tirhaku ka nge hi xinavana a ni loko va hundlani movha va tsema
0: movha
1: ya kwaleyova ku rima va ndlulani swikomu swa vona ende ni volavee van'wana a va choloki
0: masibemeo
1: vangani va hina va tinyanga teka swizingo swa vona magona ya
0: vona
1: machova vona hi famba lweyi swi ka swi kaku swi kotlana na yena swi thukuluka
0: a fembiwa
1: kwaleyo
0: a byeliwa timhaka takwe
1: u
0: vulavula hi ku femba
1: a ni yakwelaaka loko a tingangameji va to pfumela ku va tiya
0: laya
1: ka undi mayo
0: swi nyinga ta swi tsumula
1: layeapadepoa
0: a ni lava ku vutisa swilo segura kwalano swi hlaya ku yini a ku va a ntlawa ku karhi u ya chololoka na u ya mbale hinkwaswo swa ntima Maji malembe mangwana va ambala ti khayene ti nwana ta ti kuri maji lembeleli va ambala ma maskara ya ntima va ambala ama buluzau ni tinguvu ta ntima
1: va vo zila
0: maji avativa va kolova mahungu va kule ku va hina
1: ina ku vo zila va le xirilweni
0: lavu loko va enchalela
1: embona leswi swa lopa na swi
0: nyamalala kambe va kona va swi tirhisaka
1: maji Ivanyingi Ivanyingi so loba va feliwa
0: ha bo swi tsikisa zwo
1: ho famba njaka
0: inga ku enje kangachi
1: kuve ku ekhaya ke yopatela anti mai chavi ai chavi
0: ku ambala mpahlela dura ndumwana
1: imagine awu one depende ka lase
0: swa ku imana ngafa
1: for example ku faka mulumuzana
0: wala munteni
1: Ukangwana bakumani ya kutsemetwa nomusisi. Manje nje yena zwako.
0: Inge bovane nanzo. Ile kanongonoko wa vunthanu ni usiku. Ufama nomuzana la kaya vakutsemeta musisi.
1: Kazi. Zo kuvaza va va swi dlaya swo swama lopa
0: emahlweni. Va swi vona na vona.
1: Va ku va nga xaniseka. Embora a va swi kuma kwele ka Bible.
0: Pedzo embora.
1: A va swi kuma kwele ka Bible.
0: Swa ku
1: ku gamba ti pata ta
0: kwani.
1: Si va swa ka ti pata ta ze ti xanisa van'wana. A ya mu kuma mamana kokisiwile ambexiwa ku nchi. Seni wala va nga va vona lava. Va le ku zileni. Swikolo swi va rilela ku swona.
0: Ya,
1: leswi va rila ku swona.
0: A muiza munwana wa mungano wa mina. Mungano ke malembe hi
1: tlanga xikamwe.
0: Hayi hoko ka xikamwe. Ka xikola.
1: Ah, okay.
0: Se a ti vani ni xinanya tani xinwana hey xa ku xonga. Ya xixongile xinanya tani.
1: Hambo u xivona swa ku i wa
0: wansa. A siku lo langa ni komba hi lona.
1: U hlakahle nhloko.
0: Ni hlakahle nhloko hi ndzeni ka mbilu ni ku ya si sinyora. Se problem ka ku va xisasekile xinanya tani lexi
1: ka vo vambili
0: ka xona xinanya tani lexi inyanga
1: na vaje ka imala ndipoje ndo ku akola ka ka inyanga a hinkwato
0: Ungani nduziri kama hero. Namuntu ndako washanjiwo. Namuntu ndako komba be. Hili kanongo noko wa mutano ni usiku. Inyanga chinanya tani.
1: Ami yamkhali bona. Andiwo
0: mina nyamukhala
1: ndisikani famba dikwake manera.
0: Ani lave ku dururuka.
1: Se apa. So kumani muna ko ha diva mbala mina. Nyamke ai diva mbala.
0: Nani chava maka munhu helwe. Koda ai pimisela.
1: Ai pimisa manje ai.
0: Dipash manga ni anguli. Pimisa ni ngenda ku diva nyamu.
1: That one.
0: Ai linyanga tikozi ai nyanga ya ikulu
1: mazanga kubya swa swa ari swa swa swonganganga so swa ati a swa tolovela ku endla ka ben maji mukamini yako
0: ya
1: a swi kheta vona va ku phatima
0: va ku xonga
1: swina swona swi ya ku nama ani nda swina swi la ku tshama ku lungu
0: ka ku thamba ka ku nene
1: exactamente leswana a swi sola ne ku swi sola maji leida natural imona mwana a tsama la
0: alanga ka kona
1: a swinge endleke kuva a khuta leya la di jela la ukala kungana mati ndi la la ku titimelaka
0: se hile mhaka itaka
1: ka xinatandi
0: ka mungana lwe wa mina lwe
1: maze maila nini xinatandi
0: se ani vutisa ka ngepa kumbe xintoyina ni switivi
1: suku nzwini
0: mama na ni toyini mama na ni tsikiwaka kulumelani hanse kungani radio ni kaset swingatwala joni kungani nuna wami
1: waya le joni ta vuya hi yo
0: se loko ani vutisa ninge uni vutisa swa ku toyini hikolo ka yini ku mugangisa ni nga liko muthamu tivana ni nga liko
1: mse famba mphoko afika kwi
0: sange kuno problem hele swa ku nini a tsumbula swa ku phenyanga ya ku hetelela
1: a swa ku o
0: va mungani wa nyanga
1: vani chindi xa
0: a twasana
1: so o va nganga
0: ye baba direto wa sati maji baba
1: endi vuyi a swi
0: Se angen to yini contra contra baba niku la kuna kambiri swilava kuva ululamile ku loko uyangulani sathu wa wena uku bava
1: ngopfungopfu lokale gabinete
0: lokale gabinete
1: paro tsho mu

0: deposa mhaka yin'wana u lulamile swa ku loko a humeliwa ndhawu ka swo u ta n'wi byela leswi hinkwaswo
1: a nga swi
0: endla
1: kama
0: lowu a nga li yena jange ka tlhelo le lin'wana la ka le nsati wa
1: mikeniswin'wana
0: leswi
1: madlani ku la hi la ku timhaka ta ku va u va vulavulanyana.

0: Nyama ya
1: na
0: sikhuluma no akombela
1: saku he amugangena va mutiva saku hi yena ali mazaka swina nyatana swo switsongo
0: se a bela bonga se a khuluma ni
1: ne nyanga lesa ku apa ni susi leswi
0: akuva ni ta kota ku pona ka ti mhaka leti
1: a tribunali
0: leswi a swi tiva porque a swi endliwa hi munhu loyi a nga specialized vola nga vulavula hi nyanga
1: hi swona
0: nyanga ya bongo ya apa shade magia hi ku
1: kambi yona ku teka leswiya swa nhasika leya zikhuyumana zikhuyumana ya theta swi hela beli wa mavoko
0: idipoje a munhu loko a tiva swa ku a ku swi yinira zawu a nga hanyimele ku vutisiwa
1: o hlivela mpahla
0: pheni zikhuyumana fika a yo byeliwa hi leyiwa wa xiwixa ku hlivile ayo kasi mina munhu lumbeta mhaka
1: munhu kasi munhu nyenya yini muganga lowu
0: ni xina nxavo xo mbala ku
1: a ni naxo mina
0: se chivuka ni mina
1: ni va ni vonene
0: se va
1: o lumbetwa mahala muisalweyi
0: ho khomola ha ta
1: ndzingu wa ukulu
0: se ni ku nambula a swi tivi ku vela va nga ni mhaka leyi
1: itava swi susiwa
0: itava vo vana va muisa lweyi hi vulavulaku porque muisa lweyi a ti ferile
1: mazipodi magia leyi
0: yi sale switukulwana swakwe
1: switukulwana swakwe leswo swi dyisaka khayikhayi
0: vana anampula so hi ku
1: fambaa
0: a munhu loko u mi tsundzekerela ku u lava ku mi losela mino sala misoko swona hi masiku u baleka
1: ndipoi se ku hume swipeneti a vanhu va ti fazelaka ka mabuloko ni mahembe ni muzimba ku loko u lose ngaku xipeneti
0: xa khaa
1: ku pfuna ku khoma a muchini ra u nga tekiwi hi le ka nongonoko wa vuntlhanu ni
2: usikamasisa
1: mfumo wu humelelile u nga matlhenga a ku na nchumu
0: va vitana xifanyana xa ka televizao
1: xifanyana
0: xa samgudu wa xi
1: tiva
0: samgudu
1: i mungani wa yena
0: se va xi vutisa samgudu
1: waka wena samgudu wa tshemba wena
0: n'wina mi nga
1: vavakhale
0: mi nga dyondzeka
1: a
0: mhaka leyi vavelaka i na endleka na mbule se sungula hi ku hleka samgudu
1: ma xi hleke na xi sungule hi ku kamba loko xona xi jani
0: samgudu xi leva leswo mitsupatsupa vanhu xi tekela ku epa scientificamente swi
1: no we possible
0: por exemple xi kombisa hi leswi kuapa a swi nge endleki ku va munhu a tshuka a fika a ni khumba a litiho la mini leli li goma a swi lava ku vulavula hi maina sikanana xi u kombisa hi tiwo
1: a nasi nga xi balanga
0: Samgudu. Ja ja ke.
1: E kunti gajo.
0: Now, ek kavan va utiva va nga lo Mozambique. Un deri je
1: samgudu.
0: Le ja a jogo vo xitlangisa va ku dotori samgudu.
1: O va
0: dotori ka kunene.
1: Ni
0: swi vula le swi vula ku so. Ambuwe wa ka nga dotori, wa ku so ka ma xi bla vula ka ku dotori.
1: Ha famba. Iyakayaka make tokungales iyakayaka make idzamtsaka utasalana lona ofambale.

Madzungula ya vusiku wa Emissor Provincial de Maputo muhlayi Natalie Libombo. Muzhangeli wa tiko wa dumbisa lesha kumali mahlwini makungu ya kubekisa kuyaka anjanji inga ta tlanganisa ka tiko kusukela nyingitimo kuya tlasa ngwalungwini ka tiko xitimela. Daniel Chapo ali na ngweso kutani ku vumbiwi hofisi inga ta tizela ku donja timpulana hatone ku nga tirhisiwaka vutlhari ni ku va ku bekisiwa hinkwato tindlela ta ku ya ka njhanji yi nga tlhanganisaka tiko hi ku tirhisa xitimela. Daniel Chapo a ha hlayi nakona leswaku hi ntshati na n'waka ku ta sungula ntirho wa ku ya ka munti wukulu wa ta vuvongoli a nga Centro Cirurgico. Munti lowu wukulu hi xiyimo xa matiko ya nyingitimo ka Afrika wu ta yakiwa doropeni bya Maputo na wu nga ta va na ka ku dzingana ku tlula 400 wa mibede. Muzhangeli wa tiko hi fakanela Bowana xifundzankulu Maputo wa wuntlhanu lweyi loko a ta va kumekile ka mintirho ya ku heta tidyondzo ka 350 wa vadyondzi va tindyondzo ta le henhla ka swigava swa licenciatura na mestrado a Universidade Vutivi. Mutswali tlhelo muhanyele wa ta politika wa wuntlhanu lweyi a paluxe buku bya vito Economia do Caju em Moçambique no Centro das Políticas de Britton World e os pressupostos da engenharia de reindustrialização. António Niquis, mutswalo wa buku loko a ta va kanla nkameni wa kone a tshandzi hilana na ka fa vukosi bya tiko byi nga tlakukaka ha kone loko ku londzrisiwa vubindzulo bya nikarosi tikweni. Ku ntirho wo hambiweke doropeni bya Maputo ntsindza wa tiko wa wuntlhanu lweyi ku kumeke muzhangeli wa tiko. Mfumo ni vabindzuli va kume ntwanano wa timali ta nxavo wa lockdown karosu jirijeli girasol ni soja mali yi fanelaka ku va yi tirhisiwa ku nguva ya vuxavisi na n'waka. Nangweso wa lockdown byi fanela ku va byi xavisiwa hi 27 metikash hi ku hambana na 22 metikash a kilo ku nguva yi khalutiki. A tindluvu ti ta xavisiwa hi 70 metikash a kilo, a soja 30 metikash, kasi girasol hi 32 metikash a kilo. Madzungula ya ku tlakusiwa ka tibiriso ma paluxiwe wa wuntlhanu lweyi ku fambeni ka nhlengeletana holobye wa ta vudzimi matshamela ni vutshivi Roberto Albino a viki nayo ni vabindzuli va minchumu leyi. Xifundzankulutete xi vilela swinene minti ya vukhotso a ku va ku ta hlamuliwa ku vilela ku nga kone ku minti kutani mi nga kone ku lwa na mbangu wa tiko. Swifundzha swa Dowa, Marara na Xifundi na mbiloko swi ni minti ya vuthethisi a swi na minti ya ta vukhotsi. Muzhangeli wa mintirho ya vululami ni ntirho wa tete Sergio Matuli a le matshamela lawa ma hoxela nawu hikwalaho ka ku va minti ya ta makhotso mi kumekaka maphoriseni ni matribunal ku yone vanhu va nga ni mphikisano ni nawu vo fanela ku va va khaluta ntsena. Radio Moçambique ku ya tlhasa 2030 ta va ni Centro de Operacionalização de Conteúdos a ku va ku ta opfisiwa swirho swa lowu munti hi ta vukoli ni vupaluxi bya madzungula. Munti lowu wu ta simekiwa distrito bya le khaya xifundzankulu Sofala na ku yakiwa ka wona ku nga ta kuma nseketelo wa Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambezi. Hikwalaho ka swoswo Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambezi ni Radio Moçambique na n'waka va ta funga ntwanano wa ntirhisano na hi wu nga ta va kone hi xipimo xa mune wa malembe ya ntirhisano. Madzungula lawa ma paluxiwe wa wuntlhanu lweyi hi Diretor Geral wa Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambezi Celso Cunha ntshaku ka loko a ta va yendzele munti wa Radio Moçambique a ntsindza wa tiko ka Maputo. Ntirhisano xikandzi ka Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambezi na Radio Moçambique ku malembe ya vugamu wu seketele ku simekiwa ka marepetidora ku miganga ya le makazi ka tiko. Vayingiseti va zhandzekaka hi mahincela lawa hi n'wi tlhasisele madzungula ya lonka mahayimisor provincial de Maputo mawaku loko ma n'wi tlhasele ha hombe.

leswi hi nga tisechi swona a ku tivaneni ka hina a swi simamisi byaleswo kasi hi afa jikan'we lirandzu ku yimbelele anibalzini byaleswi i vindimarixini 30 minuto zyayini ka mahungu ya xipandzitsoko ku se tilekinene.

0: la ku hlale saku asilawules sana ndawu ya inyingi ya ku lava va hataka vata kuma ku va vadyondza ka vona ku fika makhulu manharu vadyondza ka xikola leswi kambe hi la ku yisa mahlweni ku va a ku xi hlayisa ni ku va hi hlayisana
1: kasi vatshamitiko i lava va kombaku ku tsaka na va khensa mfumo hi ku ve ni ku simekiwe muti lowu wa dyondzo va vulaka swaku u ti antswisa ngopfu swinene a tidyondzo ta vatsongwani hi ntshimatshima masiku ya timpfula
2: Moses Jose Nyati titwa hi tsake ngopfu ku nyikeriwa ka xikolo lexi hikusa xi ta hi pfuna vana va hina va ta kota ku funda va ya phambeni kota ku hi pfuneka se swi nga fani na hina va hala ndzhaku vana va hina koti va kota ku funda hi tsake ngopfu
3: anxele ka xa mabundi titwa hi ri kahle ku vana va hina va ta dyondza kahle xikolo va hlayisekile ku nga ta pfa va vaneliwa hi timpfula a hi xaniseka nkarhi lowu wa timpfula ya ku vatsongwana va hanganaka ku dyondzelaka kahle mara sweswo va ta va va ri ka kahle ta xi khoma kahle ta xi hlayisi va tshamela lamanene
1: Almarito ya vatshamitiko mugangeni wa Phangweni xifundzeni xa ka Masingiri.
4: Hi simama ku mombela mahungu ya dzongeni ka tiko. Revi Mukoponi tholiweku kasi ku wona matshamela ya xitarata xa Circular de Maputo yi sangulile ni mitirwa ka xitarata lexi kasi ku vevukisa a mafambela ya vanhu ni mimova. Veronica Sidumu.
5: Komponi anyelaka ku vonelela matshamela ya xitarata xa Circular anga Revi mu wa munelweyi. Isungule mintirho ya ku yakisa switarato ni mabuluwa ka tindhawu ta ku hambanahambana enkongometeni na ku va ku vekisiwa mafambela manene ya vanhu ni mindzwalo. Ntirho lowu u kumeka ndzeni ka ku tiboha ka komponi leyi a ku vekisa matshamela manene ku va vachayeli va mimovha va famba hi tindlela tinene ku ya ka tindhawu ta ku hambanahambana henhla ka switarato swa ku tshamiseka. Intiro upfalaka xiyenge xa mintirho hi vekisiweke ku va yi landziwa hi mpfhuka wa malembe manharhu u kongomaka a ku vekisa mafambela manene ya vachayeli va mimovha ku ya ka tindhawu ta ku hambanahambana. Lana xifundzankulu Maputo mintirho leyi yi ta tshimamisiwa ngopfu ka xitarato xa nhlayo ya 204 ka miganga ya Matolagar, Zimpetu ni xifundzeni xa Marakweni lana handle ka switarato ku nga ta pfuxeleliwaka na kona a buluwa la ka makaneta ka xitarato xa nhlayo ya 804. A ku va ku landziwa mintirho leyi ku ta tirhisiwa mali ya ku fika 8 milions ya timetikali. Murhangeli wa xiyenge xa vuyaki bya switarato ni mabuluwa ka komponi ya Revimu Basilio Muzunga a hlamuxele leswaku ku fambeni ka mintirho leyi ku ta vekiwa swikombiso leswi nga ta pfunaka vafambisi va mimovha a ku va tivonela ku va ku nga vangeki timhangu. Hi tlhelo lin'wani Basilio Muzunga a tsatsiya vafambisi va mimovha ni xitshungu hinkwaxo a ku va xi ve ni ku lehisa mbilu xi va xi hlonipha swileleto hinkwaswo xi nga ta nyikiwaka hi komponi leyi ku va mintirho leyi yi famba hi tindlela tinene.
6: Mukandzi specifico di timarakweni donde komisamos esta operação non já temos até a sinalização aquela sinalização de pisca-pisca. Então, eles têm que respeitar. Portanto, todos temos pressa em chegarmos ao destino. Mas, enquanto as obras decorrerem, nós apelamos máximo respeito por aquela sinalização. Só o facto de respeitar a sinalização, já temos garantia de segurança para a brigada que está no terreno.
5: Mintirho ya ku yakisa switarato ni mabuluwa ka xitarato xa Circular yi landziwaka hi komponi ya Revimu yi ta gama hi 30 ka Junyo wa lembe hi nga ka lona.
4: Le ka Gaza se ya tiviwa mitsengo ya timali faneleke ku hakeliwa ka mimovha ya ku maha ntirho wa wu tlhetlhega vanhu ni michumu. Horacio Dengo.
7: Mfumo wa xifundzankulu Gaza u pasisa timali ta nyuwana ku va ti tirhisiwa ka vutleketli lava hanyitiki ku kongoma ka swifundza swo hambanahambana. Hi vulavula hi makungu lawa ma fikisiweke ka mfumo hi nhlangano u hanyelaka ku vonelela ta vutleketli ka Gaza nga xitro Gaza lowu kombeleke ku va ku engeteliwa a timali ti nga karhi ti hakeliwa eka vutleketli la vanhu. Leswo na ku li karhi ku voniwa a ku tlakuxiwa ka timali ta vuxavi lama phalafeni a makungu lawa ya ku hakelisiwa timali eka vutleketli lavanhu ku kongomana a swifundza hi lawa ma xopaxopiweke ma tlhela ma pasisiwa ka nhlengeletano ya handle ka nkama.

0: ya mfumo wa xifundzankulu Gaza i endliweke hi wa vunharhu lweyi lomu dorobeni la ka Ncencayi. Munyikelo wa mahungu ka nhlengeletano leyi Karl Jofis a tlhamisela leswaku na makungu mantshwa mayelano ni timali ti fanelaka ku va ti tirhisiwa ku tlekisa vanhu kun'wama ka swifundza lawa ma pasisiweke swi kombisa ku va ma tlakuxile xipimo xa 60 wa ma-centavos leswo hi kilometri lin'wana na lin'wana. Nhlamuselo u landzaka i wa Karl Jofis loko a vulavula hi leswi swi landziweke ku va ku pasisiwa a timali leti.
1: Há reajuste em alta em todas as rotas da província de Gaza de transporte por passageiro. O transporte interdistrital é calculado em função das distâncias. Por isso, a base do cálculo, nós usamos o coeficiente.
0: Kasi murangele wa nhlangano u vonalela ka ta vutleketli hi lava nyitiko lomu xifundzankulu Gaza hi vulavula hi Astro Gaza li vula leswaku ni li tsakile ko ku va ku pasisiwile hi tlhelo la mfumo a makungu ya nhlangano lowu mayelano ni ku va ku tirhisiwa timali tinyuwana ku va ku tleketliwa vanhu va kongoma a swifundza tanihi nhlamuselo wa marito ya murangele wa Astro Gaza Tomas Sithoye.
2: Astro Gaza a tsakile. A Astro Gaza é nanga tsala a proposta a nyikela ka governo. Então a governo aprovou aquela proposta. Ata kanga tsaka Astro Gaza mako. Astro Gaza tsakile. E na swoswi loko hi huma la ya ya ula ula nda provincia la ka Gaza hinkwalo swa ka ye ntirhweni a governo a switwile leswi nga kombela swona a pfumelile. O que se quer agora é voltarmos ao terreno, fazermos o trabalho. Leswo ke tlhela ya livalela hina ya tirha.
0: Ndzawukala u ku tave ku pasisiwile hi mfumo wa xifundzankulu Gaza ka timali ta nyuwana ku va ku tletliwa vanhu ti ku kongomaka swifundza. Makungu lawa ma fikisiwile ka huvu i hanyelaka a ku xopaxopa matirhelo ya mfumo i nga asambela ya provincial ku va na wona wa ma ta endla a nhlelo ni ku va ma pasiwa ku va hi ndzhaku a makungu lawa ma ta sungula ku va ma tirhisiwa hi nhlangano wa vutleketli lava hanyi tiko a xifundzankulu lexi.
3: Lomu nyambani a wu rhangeli ka doropa hi gona gidzundzhaku a wu hlengeli ka vahanya ka wu hlayisi ka doropa leki. Avelino Antonio.
4: Lomu dropeni ga inyambane avahanyi va beriwa mandla hi vuhosi ga doropa hi wu hlengeli va taku na va kombekisa ka mitirho ya ku andzisa a doropa. A Catholic murhangeli wa doropa ga inyambane Bendito Gimino a kombekisa ku tsaka hi ku ve a vuhosi ga doropa gi swi kotile a ku hlengisa mali ya ku ringana 16 million ya wametikali na yi ta helaka tirhesa ni mikhupu yo tsalangana lomu dropeni. Bendito Gimino ana ku a 16 milions leyi kumilweko hi mfumo wa doropa lembe leki kalachikatilechi hi kombekisa ku kandziha ka tirho lowu hikuva lembe ki nga mbhela a kachikati xo fana ku va ni kotiwa tsena a 13 milions wa metikali hi ku landza magezu ya murhangeli wa doropa ka lomu inyambani Bendito Gimino. A mhaka leyinene hikuva leswi swi kombekisa ku avahanyi va lomu ka doropa ka inyambani va swi pima ni ku alakanya ku va fanele ku hlengela ka mitirho ya ku andzisa doropa gabyi hi toti xapawu leti tekiwaku timaha zvinyingi leswi avahanyi va vilelaku. Wa gunyetisile Bendito Gimino.
5: Sabemos hoje em dia que precisamos de construir mais escolas, precisamos de levar mais água para os nossos municípios, precisamos de construir mais hospitais, vias de acesso, também precisamos de atender os problemas da nossa juventude, habitação, enfim. Então, a contribuição de cada um é de veras importante para que o nosso município continue a crescer.
4: Bendito Gimino, murhangeli wa doropa ga inyambani na bela mandla vahanyi va doropa leki hi ku hlengeli gabyi leswi ku hakela a mikhupu hambi ni tirhesa to tsalangana leti ti tirhisiwaku a ku andzisa a doropa leki.
3: Bya leswi ta wulawula hi phulu ga wutlhavi ga pondwa ka tihomu na Armindo Masingi.
6: Lomu a provincia ya Nyambani ku ve ku sangula ku fana ni ka man'wana maprovhinsia a phulu ga wutlhavi ga mpondo ka tihomu ka sikulisana ni mababyi yo tsalangana. I phulu leki gi nga veki sangula ka hweti yi hundzileko ya Dzivamisoko na phulu leki gi ta famba kala ku mpheleni ka hweti yaleyi. Lomu a provhinsia ya Nyambani hi wasina hi wulile i 450,000 ni ku hundzanyana wa tihomu ti tunga ve ti tlhaviwa mpondo. Hina Radio Msambiki hi lavile ku lava ku tiva ka khale ya ta wufuyi lomu a provhinsia ya Nyambani bava Denis Reginald a ku mababyi mune ni lawa matrovela ku akutapela ati homo hi kiki luma provincia na matisa alisongo
7: a provincia hina nyambani ina ni 60 wot wa madamu lawa ku tukubvumwa to homo lelo mukunga ku ma 400 je za 7 lomukunga ku to ya ku tia fafazeliwa então hina no quase 500 wa matamu a provincia yo kenyambani
6: Makunu, yutisilika baba Dinijer Reginald, akumakona mandau muni, mangani, lumu at homu tingaya kukona, ta bungwalela kona, hambe nukhaviwa ampondo, le yakulusana ni mabaji lawa u makamseleko.
7: Yivala ku shukuvala iwona loko iwa tsutsuma tsutsuma yivala ku shukuvala mesho ndipo jihomesa akhata mukati nhovu kanomu kati ndleve kazwanyana zvezva la wonge he karibungula matu azvinteke masikotala yivala ku shukuvala ndipo yifa loko wona kuti homutawana he tobadzwa tifa tifa makaribuna matu akaribuna sintomatiku zvivola ula hemabadzwa lako yilolo hangu Homo linga tsutsuma la haya kaya inga shakana shakana yilava kulwanyana majale zwe yonyima kote kulo yona kule ja aya vukisi lezwi nga vukisa zwona yola la karibungulo sintomat eche lungu vale parazia yinyima kwa kungu basi la minzo tinyana ila kufika la tinyana aya hala kuti pasa lumukaka vangana eh tiku isu shipetara ko Podhini mabadula ya karabungulo asentomato.
6: Hiya lao ya tsimatsimu.
7: Hiya lao ya tsimatsimu ya kava hako kamalo.
6: Afebre aftoza wange mkukwana?
7: Afebre aftoza. Ikumeka nguvu nguvu. Ahi mabadula ya kumeka nguvu. Lomu a provinsia ya Nanyambani. Maje kungwani kungwani lomu kungako jaa. Maa kumekili. Ulaula he inya rima ma kumekili febre aftosa ulaula he ipanda ama kumekili ulaula he izabana ama kumekili mabatu
6: kuulaula ka Dinijer Reginald kare yata ufui la kamtiri yata urimi ni utsevi luma provinsi ya Nyambani na kamusele manda ulumu avarimi kutani avafui vanga sukota ku akutekato humutabze vayana tule yuka sikuwa taka wampondo hambeni kubungwalwa na ulaula madamu inaklore
3: hita vala mangu ya zongeni katiku ya wazishanu lwei hita mishakani ya kuchanya tamir na Avelino Antonio
4: A liga msambikana di futbol iwe ipalo usha wazilianu ya loi amukwea palo gemaku amishakanu ya kulumba chigaba cha umuni ni cha okano cha musambola 2026. Hikuma aloko mkumbi kisu wa provincia ya Inyambani ADV Abela Kaya Hemambiri na Ferroviari Wanampula. Akakanu loi wana utuwe uvula achigaba cha unaru. Hemanaru Ferroviari Walishinga mkela asociação desportiva wa Pemba. Hisoto Ferroviário Abeira em Fumbaga Costa do Sol, Liga Desportiva Abeira, Bela Caia na Machaquene, Aquela wa União Desportiva Tsongo, wa Mkela Fumbaga Black Bulls. A Tigavalecha Unaro estava a removulo 25 ka maio, Loco Xingalo Atete, a Mkela Ferroviário wa Maputo, Lumka Província Nyambani, ata Tiveca e Soto, Lui atangabela na ADV kakeka nugumesa wa tasa di Musambiki chimu cha provincia ya Inyambani lejo nsa wakaku akawuma banonji na novalianza wa Belili amikali mbiri bela shikangu kakeka nuakulumba mea final ya mbiri ya tasa di Musambiki lumu ka provincia ya Inyambani.
3: Basi mangisetuwa ranzege samela legi chikel magumu kama hungu ya zongeni katiku. Ungaluza mangwani himu vulu hichika chofana. Ayawa zikanu lwe mawe manjeni ya Bernardo Salomao na Rufina Mundao. Gipe lili, haichikao.

0: Hebongele hi mahungu inakulore mahungu ya sikati zva 21 horas ne 30 minutos chipanzi dzonga chatiga Mosambique ingimban Gaza ni Maputo e 22 horas zvalezvi ne 2 minutos ayenika uembetele.
1: Mama, mina ndzi landzela swilayelo swa wena xa ku xikati. Ka minyamutlha wa ndzi juja mapimo. A n'wana wa mina Manuelito ku nga zukulwana wa wena a ni ku bululeka, kambe wula ndzi munyiketele ya mati ni tisumu. Ina swi nga ta mu engetela ku bululeka?
2: Ahihi n'wananga, leswi hi swo swi ta hakela swi mu khulula.
1: Mama lejo
2: ungaku zva hava kani lezva lisima ngopfu leswi loko a n'wana na hina ku hudela i luza mati mirini wako hikwalaho a hakarereka maku loko u munyika ngopfu zvo hluluka u vhaleta mati lama luzekaku mirini wakwe.
1: Ndzi bongile mama, makuni zvini ndzi fanele ku munyika hi ku khandzakanya?
2: Aka vana va nga ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we kutani ku hundza ku fana na Manuelito wa mina u fanele ku mu nyika mafi ya veleni, mati ya ku viliselwa, kutani mati ya koloma a sopa ni mbulo wa xipitalo ku nga mixtura.
1: Hi swona loko Manuelito a nga hina ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ke
2: u wa fanele ku mu nyika mafi ya veleni ntsena hi ku khandzakanya u hatla famba yena na xipitalo kutani ka mbasupa vutomi ka vanhu mugangeni a nga haxi ni tikomunitari.
1: Hi swona mama, ndzi bongile, ndzi ta simamisa ku landzela swilayelo swa wena.
2: Oh kunene n'wananga, ndzi tsakela ku azukulwana wa mina Manuelito avi ni vutomi ginene.
1: Ndzi endzi ya mu nyika sopa ya matsawu yo patsana ni mihandzu na ndzi tilongisela ku ya xipitali.
2: Oh loko ke ka mina ku dzundzeka ina yi kona ya ku ndzi nga danjanyana.
1: Mama yi kona.
3: Akuhudela kada ya vanana kani leswi katiriwa hi misitura makininu ya ziku ni kuga kohluluka. Avanana vatsongwana va kalaku ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we va fanele ku an'wisiwa mafi ya vhele leswi katsi swo kandzakanya na va hatla va yisiwa xipitali ka siku ya tiriwa.
4: A swingulu swi vangiwa hikuva hi tamu ka mimoya na swi fambisanaku ni tivhula swin'we ni swingwalangwandza. Loko ku oneka leswaku a xingulu xi lava ku sangula kuva a xitshungu xi fanele ku tshingisa madenga ya tiyindlu ku tiyisa a swivhalo swa tiyindlu leto swin'we ni tijanela. Loko ku nga sali ni xikhati xa kuma haleswo i fanele ku kuma a wu tshamu ginene kasi ku fihlala kona hi ku landza mahungu ma huwelelwaku hi vurhangeli ka miganga swin'we ni tikomiti ta miganga leti ti yimelaku a ku lekelela a xitshungu. Leki i hungu gita ku hela Instituto Nacional de Gestão do Risco e Desastres INGD ku nga muti wu nyimeleko a ku lekelela lava va kumanaku ni swimusi swa ntumbunuku.
5: Kamwena u xuva ku kuxava asimetu, tisimbi ta mavarawu, titambu ta magezi ya le mundlwini, tisanita, amalavatora, mathangi yo chela mati, ni swin'wana swigotso swa khayina leyinene. U nga hakarateki, yana zwa leswi a Ferrage Manguela. A Ferrage Manguela wa swi kota ku yi kuma laha bazarini ga Mafurayira, swin'we ni laha bazarini ga Jilo lomu dorobeni ga Inyambane. Le a Jangamu. Tsutsuma zwa leswi vuya laha bazarini ga Giwa. Laha Ferrage Manguela ya laha bazarini ga Giwa a Jangamu hi laha u kumaku a xitalero laha ku biwaku switini swinene bya tipimo leti u ti lavaku. Ferrage Manguela a makhevu ya hina hi lawa 87 387 589 kunani leya 84 24 67 58 9. Ferrage Manguela u yi kuma lomu dorobeni ga Inyambane.
0: 22 horas ni 6 minutos swa leswi swa ringanaku hi kuma matimu ya siku hi ku pinda. Matimu ya siku hi ku pinda ka siku leki ga 15 ka Maio 2026 hi tave hi makuma ka lexi xikati na hi ku wingiseti legi ginene.
6: Ma matimu ya siku.
7: Hello sele inakulore, hello sele muyengisetu wa Radio Msambiki. 15 kamayo kukulungelwa asiku ga ngamu hichilimu cha matiku ya msava. Nakona, nyamuha 15 kamayo kwa lakanyiwa kuluza kautomi ga Amado Ambateba. Yena angave mutsalu wa mabuku na ahichisumbulu cha tikweni gamali Amado Ambateba. Aluzile automi na ahini klanu wa makumi ni kumi wa makumi wa malembi kutanuku 90 anos. Musangula matimu ya siku malumanjine kamina Ameriku Mukumba. Machado Júnior e Caô Bassop Gamchini. A coluza que ela é madala mui, jifana ni coluza que ela é muito mui, uau tive, kutano ku biblioteca, kuvema tsalo ya Amado Ambateba ka buku gingui gakwe. Kuve mungwe wabapimisi bahombi hi sekulu 20 ive aingisa ni kutala zvinyingi swingatano matimu ya tikuhombi Afrika. Mwana wa Ambateba na Khadija Diallo Amado Ambateba chisumbulwa cha Mali itwaliwa hi lembe ka 1900. Ive mutsalo wa mabuku muhlavutelo wa switokozelo ive akuma a jogonzo jo sangola hi mandleni ka vakulunyi va tikweni ka França. Akabuku gakwe ankolele umeninu fula Ambateba iulaula hi uhanyi gakwe matimu yakwe ya kuhanya. Ambateba ive amahandiri wa khikhi lomu ka kugondza mahanyela ya vahanyu va Afrika. Tiku gakwe gi kumile a khululeku hi lembe ka 1960 ive a tirha ka nhlangano wa UNESCO. Ambateba ive a paluxa amabuku manyingi a buku El Estrano Destino de Wangrin give gimo winisa a chihiwa ichinyimu cha Afrika hilembu ga 1974 na a tralilueku hilembu ga 1900 at Queen ga Mali Amado Ambateba aluzila utome hi 15 kamayu alembu ga 1991 a Abidjan Costa do Marfim. Nyamuha nakona 15 ka mayo isiku ga ngamu ichigimu cha misava. Hilembu ga 1993 a kshangano wa patsano wa matiku uve ugema a 15 ka mayo kota siku ga ngamu. Chima kalembu ga 1993 kukulungelwa a siku legi na ku alakanyua leji kufaneleku kuve mahanyela lumu mingangweni. Achifini ka yotl mingangu ya misava. Basi mwengiseta, akamatimu ya nyamuha hite hi 15 ka mayo hi alakanya kuluza ka utomi ga Amado Ambateba. Yena angave mutsalo wa mabuku na ahichisumbulwa cha tikweni ga Mali. 15 ka mayo kukulungelwa asiku ga ngangu hichinyimu cha matiku ya misava. Amatimu lawa malongiselo matlhela ma hengeletiwa hamina Ameriku Mukumba, Machado Júnior ive kao Bassop Gamchini. Manziku 16 kamayo hitauya ni mangwane. Kawena walekaya dirunene.
8: Ouviram o programa Uma Data na História.
0: Agunene he mazwile matimu ya siku ga nyamuha e 22:10 he tsamela ga kona la murandza mukiseti hi tave hi kachikadile chi khandza kanya kuta munyika a hungugu eta lezwe kulandzisa a umwanlongoloko utulandzela ndzako ka hungugu eta gi nani kule hanyana kutsongwana hita matimu yakona kutani ta mahungu wingisile ginene.

0: hungugu eta malaria lum a provincia ye nyambani kota dzedzedz mave madaya a muni wa vanhu lum chikarika ti hweti nharu to sangula ka lembeleke ga 2026 a hlayulei yino mile hi vanhu vambiri vanga va luza vutomi loko kufananisiwa ni ti hweti nharu to sangula ka lembeleke hundzile ka 2026 ti hlayuleti ti nga ve ti tivisiwa hi nwamangulu wa provincia ye nyambani lum chikarika gotsovanyanhu yi nga ve yi tsombanyisa a ti khari ta ndzawulo ya ta udaho hi chi mcha provincia ya nyambani ni tsimatsima ya kula ku hlola hi tiro lowu nga ve umahiwa lembeke hundzileko kala ka tihweti nharhu ta lembeleki lomu xikarhi ka ku lwisana ni vuvabyi bya dzedzedze n'wamangulu wa provincia ya nyambani Francisco Pagula i hlamusela leswaku a vanhu lava muni va nga va luza a vutomi hi lava va nga ve va kumeka ka hlayo leyi ya ku ringana a 1,044 ni 1,200 wa vanhu va nga ve va thapiliwe hi vuvabyi bya dzedzedze ka lembeleki ya 2026 lomu xikarhi ka tihweti tinharhu to sangula ta lembe hlayo leyi yi nomile hi 100% loko ku fananisiwa ni tihweti tinharhu ta lembeki hundzileko ka 2025 laha ku nga ve ku khon'wa a vuvabyi bya dzedzedze a vanhu va ku ringana a 1,044 wa magidi makunu kasi aku lwani vuvabyi leyi bya dzedzedze a n'wamangulo wa provhinsi ya nyambani i tivisile leswaku a ka hweti yi taku ku ta ve ku sangula tirho lomu a provhinsi ya nyambani wa wu phakele ga michikitelo michikitelo leyi fanele kha yi tirhisiwa kasi ku ti fikela ka tisuna
1: Neste contexto, anunciamos para o próximo mês de junho a realização da campanha de cobertura universal, que incluirá a distribuição massiva de redes mosquiteiras, apelando à participação ativa de todos os segmentos da sociedade para o seu plano ou seu pleno sucesso. Adicionalmente, importa referenciar a necessidade de uma mobilização social contínua e articulada, envolvendo as autoridades locais, líderes comunitários, organizações de sociedade civil e parceiros de cooperação, de modo a garantir maior alcance e eficácia das intervenções em curso. Só com uma abordagem integrada, participativa e sustentada, será possível consolidar os ganhos alcançados e celebrar a redução dos casos de malária na província, contribuindo assim para a melhoria da saúde pública e do bem-estar das nossas populações.
0: Francisco Pagula n'wamangulo wa provhinsi ya nyambani ka mukhangano u nga ve u tsombanyisa a tikharita ta udaho hi chiyimo cha provhinsi ya nyambani hi tsindza ka maputsu ku tili khari Mercia Dimene loyi a teku ngalo a wu phakeli ka michikitelo gi vikisangula lembe ki nga hundza ka maprovhinsia ya n'walungu ni makari ka tiko ka Musambiki hi xigelo lexo lembeleki lomu ka hweti yi taku ya junyo ku ta ve ku sangula lomu a provhinsi ya nyambani laha na ku to phakeliwa vonkhe vahanyi va provhinsia va kusuhani ka 1,600,000 wa vahanyi
2: a malaria ma diagnosticariwa ma tratariwa kambe ma dahiwa hi wona la ku loko a vanhu va ni feveri tenge va tsutsumela a xipitala va kota ku kuma a mimirhi leyi dahaku a mavabyi lawa ya malaria
3: ku ta ve ku sangula na ku nga hikali a ntirho wa ku phakeliwa ka michikitelo zvini zvi nga luwaku ka vahanyi va tuga Mozambique
2: a michikitelo hi sangule ku a ku phakela ya lembe gi nga hundza hi sanguli Cabo Delgado hi ya ka Zambezi Nampula Niassa ni Tete leswi hi ta sangula laha a hweti leyi taku ya junyo lomu xifundzakulu xa ka Nyambani le wona swaku a vanhu tenge va tirhisa a mixikitela pa va vhikela a mavabyi ya malaria hi lomba leswaku nompodi va teka a mixikitela va yi tirhisa a ka swin'wanyana tenge va yi tirhisa lomu ka ku vhikela mavabyi lawa ya malaria
0: Mercia Dimene wa tsindza ka ndzawulo ya ta udaho ka maputsu kwalomu ka mukhangano lowu wa gotsovanyana wu nga ve wumaheka a n'wamangulo wa provhinsi ya nyambani ivi a sayina xivhumelelwano ni vakubanati va madistrict wonkhe ya provhinsi ya nyambani kasi va tinyiketela lomu ka ku lwisana ni vuvabyi bya dzedzedze ndhawu nghana ku sayiniwile a xivhumelelwano lexi hi na radio Mozambique hi vi hi bula kutani ku swa magezo ya vakubanati va madistrict ya Jangamu Senia Mayela Vilakulu Jose Jeremias swin'we na Alphabet Mazivi wa le ka mabote
4: habonga hikusa hi sinarile contract leyi
2: Hile joku a contrato lei tem que honkeni hingase no distrito ya Jangamo. Hipatsana kasi hilwa ka mabaji lawa. A mabaji lawa pra ku hilwa ni mabaji lawa ya malaria. Tem que hilwa nisuna. Então, antirulo wako ifamba hi kaisa. A makhelo lawa hi hanya ku hi ku basisa laha mutini hi hungula a mati lawa manga matshama ku na manyimile ni zvinwane ni zvinwane hi zvikota ku tivhikela ka malaria kambe hi patsana hokheni hi ntamu kasi hi zvikota ku vhika hi kuma ku a district ya hina yi hungukile okombe hi dele amabadzi lawa ni suna legi gifambisa ko givanga ku malaria
4: halisene loko hita choka kati hwetile ratin haru ta lembelegi ga 2026 ati nombora titsu kanzile masikana zviti kanzile makati vhulele ti hingave nato heveni tivula leti tinga mahaku lomu ka manwelo ya mati lomu ka malulamiselo ya zvakuga kuveni zvinzombonya zvakukari leswi nga mahaku kuveni malaria lomu ka tixitahina lomu ka masingi masikane zvinyamukha ya lomu ka vhilakolo masikane zvinyamukha hi sayinile a xivhumelwano ni n'wamangulo wa hina governador xa ku hi simamisa hi lwa ni mabadzi lawa ya dzedzedze lechi hichi mahako o hito sumamisa ku chimaha hiku hitirani varhangeli va miganga ku nga va leaderi komunitari varhangeli va mabanka ni vonhle hambi vanyamabindzu kasi halwa ni mabadzi lawa ya malaria lomu ka tixitiyana lomu ka vhilakolo
3: leswi hambi ni matshamela laman'wana ya ku lwisana ni vubadzi legi ku lawula hi ku tirhisa majakwa ya mihlulameti ku tirhisa makamba ya tikarusu va swi kota ku mahale
4: ku ni ntirho wa hombe wa ku poletela a misinya leyi ya ku loko yi hisiwa kutani yi vekiwa a tisuna ti nga tshineli leswo hi tirhisana ni majaha ya hina magondza ku a wu tlhari le izudere hi vulavula hi yunivhesitati hi nga na yi lomu ka vhilakolo tao ha tsumbaku hi ka masiku matako hi ta pola a misinya ya ku tala yi mahaku ku ve a tisuna ti nga tshineli loko swi ta va ta pasisa misinya leyi hi ta ve hi maha a vhuxelelo hambi huwelelo lomu ka tixitu ya hina
5: hi ku landza ka xivhumelelano lexi hi nga xi sayina ya zvin'we ni mamangulo wa provhinsia hi na komu district de maboti hi ta ya hi ya hi tlhela hi kuswe ku nga ku hi kumana hi na kota a hubyana leyi ya ku rhangela a mfumo laha hi to vitana va leaderi komunitari hi vitana va leaderi religioso ni wok mastrato social laha ma kumekaka lomu ka district liyani kasi ku hi mahaphulu ga ku hi tirhisana ni vanhu wonke mapovhuwadu wonke malokalidadi malumba ka district liyani leswaku hi famba hi va hlohletela leswaku va swi kota ku va seletela lomukaku ku tshama ku mati loko ku na tivhula va basisa lomukaku ka ku rhendzelekela a mingango ya vona va tshama na ku basile konhle kasi ku tisuna ti nga kumi ku va ti tshama lahayani ti ta kota ku titswalelana hi ntamu ti ta badzisa vanhu
3: vahinaxikarhi ka tihoti leti to sangula ta tinharhu loko yi fananisa ni leta lembe nga hundza maboti mahiseli kwini hi vuvabyi lega dzedze
5: hi swi vonile leswaku kota a district ya ka maboti hi kumekina hi kwelanyana ku hundza leswi hi nga hi zvona aka lembe ki nga mphela kani leswi hi kuve hi zvona zvaku hi kwelenyana ku fambelana ni matihlayo leti ti nga ku woneka leswi ti hi nyika a mitirho nguvu leswaku tenge hi ya tirha hi khikhi kasi ku ti nga ha kumeki na tikwela maxi ti kota ku ti hunguleka
3: swa kotaka ku hi nyika tihlayo ta kona ma vanhu
5: a ndzi nga tikele ku ndzi nga nyika hi tihlayo kwalaha lexi ndzi nga wula kholichi ya ku wonekise ku loko hi cuka ka malembe ka tihweti nharhu ta lembe ki nga mphela ni leti hi kumekile na hi hundzanyana kambe a hi hundzanga hi ntamu maxikani leswi hi vula leswaku a xa hombe ku swi hi nyika ku va hi ya hi ya kumeka na hi tirha hi ntamu
0: va kubanati va madistritu ya Jangamu vhilakulu na maboti na va tinyiketela hi tirho lowu tumahiwa ndzaungana va sayinile xivhumelelano ni n'wamangulo wa provhinsi ya Nyembani kasi ku lwisana ni vuvabyi bya dzedzedze kwalomu xikarhi ka mukhangano lowu ku ve ku woneka a bazari ga nguva ka ku kombisa leswi ku nga mitirho ni switirhelo swi tirhisiwaku lomu ka ku lwa ni vuvabyi bya dzedzedze hi na Radio Msambiki hi bulile na bava Louis Gilima khari ya ta udahu hi tivaku hi tindlela ta ku lwisana ni vuvabyi bya dzedzedze a hi zweni magezu yakwe
6: a vito hi mina Louis Jarmindu Gilima ndzi mutirhi wa service district ya saudi lomu doropeni ka Nyembani
7: Hezwana, baba Gilima, himi kumalaha kasikulege muvitani wili kota sibuka kuta hita maha a foro kota kugonza ku tiwa kwa malaria mahunguka mahunguka mutili ni zvinyingi kasuta kombisa hiona zvigotso laha kuna ni michiniliani itira ila yini
6: Amjini lo wa kwazi kutumbo e tambo e gubugubu le utelela kufafazala tisuna lomunjwini talo ungwana wa lumini utelela ku Daya tu suna ahanje ka kamoto mkita le ni lumu bayeru kwa chenda.
7: Yesu nge, michini liyani, mutani ku loo fafazela ku loo mungwini, au fafazela hangi, loo wala hangi, au fafazela hangi.
6: Yesu ane loo joo lile ku joo.
7: Aku hambana kuku hila?
6: Aku hambana loo kwa ku loo walo mungwini. Ura nema ifete ya 6 mezi, numinu mwantema 9 mezi. Nita kuwete loo ngwana wale hangi, uturara masiko yokoma, yukota ku... Hile jago loko jelili mure, rave kuliko nate vola, kumandizoka, tantamu, loko perdera, tantamu.
7: Hekuta sinu kakalu wawu fafazile lo mungweni, lo mudrope ni gai nyambani, hambilu mkama drope mangwani ya mkama provinsa nyambani. Vavumela kufulati vati, vahanyi kasuku mungena mufafazile.
6: Ita wala wala nguvu lo mudrope ni gai nyambani, vata na wakufumela nguvu futi. Iti isu kuyakumeka zombo ya yungana wangani wako nadu na podi ya fafazela proke ya kuchela murulo kuweta nati sukuti ora maheli nishungwa kunga mamiti la wata kuna matresa wana maji dupo juko ya wachumayela kwa kuchetela kasuku wa fafazela hajukota huu waguma wafumela hii kuma mimiti inyo kwa afikela wana
7: makono lo kukula kufafazeli wala hangi Koto te kungalo lo mungwini, vavumela la hangi, vavumela, jumesa kuhini, huwa himanda ulo mufafazela uko.
6: Ben, lo mungwini, ayote lungu uvoku, sabi lawe kama kushiyama nyingi, ama yuko lawe kama kombustive, kunga gazolino, gazola, nima isidisida ya kone. Na kuma veji, tala kuma haluku kuwe, kumunate nyimisela, kupemisho kufone, tala madishpeza lawe, yuko nyo wako himaha.
7: Makunu, hangi kakufafazela, Kuna ni kutirisa mchikitela, amuchelo, va utirisa lo mnyumba.
6: Va utirisa nguvu mchikitela. Ambi loku hifamba hile jwa kufamba hifafazela wana wakombele. Mkumezulu mkama tingidoita mikuku. Wakombele nguvu, wako hewa vune hema red mchikitela. Ntao na itimbisa kumba. So ima kumeka ntao kita jipuna bezara kwa sikuwa vune tena.
7: Avula ini li nguvu? Hetika iletinga uliwa lumuyani. Atika itinu mili, alembe nga hunza, lumi chikarika tuwe tinharu, maru kwa hema 90 mili, alembe lege lumi katuwe tinharu, kato 2026, shulu mkama sentu in 90 tal, mili wa vanu, wanga kunga heuba juga malaria. Lizini le kufula, atika ikuela, himuone ni makuka lawa, hema ona kulawa, ni makamba lawa ya tikarusu, hinga ikamuselana, kasi hungu atika yuleti.
6: Hibulele baba gilema. Hanji ka mitiri ya kufafazela konga ya siensa hii. Kuchatela wa hanyi kwa soku itiri sama metus preventives ya atrasana. Yanga yetu mbunu koin. Kota kutiri satika rushu. Makamba ya madimwa. Machimba ya tumbuti. Chakalabata. Machoka ya shumunyo mnyuani. Machoka ya. Ya mkuhyo. Mizulami yeti niti ngwani. Tisinya. Mihanya kuna tanunzi teni kanyina.
7: Hisa nukati karusu, jima hisi wakui?
6: Ati karusu loko gila kupuma gambu, ntahanguteka makala, anchi usu kusawano vokil mungini tuhuku, uweka hanja ntahu, uteka makala uchela maa hisa, upete ati karusu, basu guma utama ufalate wa atini majanela. Tangkinzi minunchi dupo, jikako na uku fafezelilu muyanyuinu, utangumesa ashi, achumutu utirisa wana tangu tsamanyana singu mune tipozo vula majanela pra kumanyana mwelu yana tipozo vula te vatu njana njono yakela
7: izo za singu ni machuka ya madimu hema ona kula
6: izo za machuka ya madimu ni tungwa ndisinya leti nditolele ya kukusangule
7: zonki kuhisa zonki
6: zonji kuhisa majaji mwenye mwenye loku ujualu mumbiri sinika kitali kupana na nicha kalabata noya nao Jual embrisin ka kamu di tahu nak cuci misa ku cianggola ati suna.
7: Isemaligian gimana kau suna?
6: Iya isemaligian gimana kita suna fuzin. ya fana mizilamet pe loko la ku ekelo loko nga chikoto ku isatelo vekelo myangwini ma kurisin mati ma varanden salen tavo ta zvikota ku tutsumisa la futhi
7: mina ndzi ku chakala bata zvinga manje ya mahau tsamuka ku adisuna ti zvikota ku tsalelana kota tindzana tinoti ya kuri kwa haya na ti maha zva ta zvonawo
6: a zvima ku zvivita na tisuna ireplant ya inene nguvho pura tisuna futhi
7: mava kamusela loko muchikele ka muganga wokwa ukara vahanyi ku hey hangi kali ku fafazeliwa lo mungwini mufanele ku tirisa ama metodo la
6: ngamona ava chamusela hakusa lo ka Saudi hina ni ma programa yo ku mahama amikhuyu ya ku konyansana ni vanhu yo patsana vanhu kasi va chamusela ama metodo ya ku vhikela ama bajula ya malara ni tinwani ti shaka ta mabaji tshisa ku lomudropeni ka nyamba
7: Izo ba gilim nda tsamba ku hisini yani hazvikada ku hisima misa ingena hiwona azvi hukulezvi tibasiya leti zvilimuka kuini itirumuni ichigonzo mufela ku mahaini mukhoiona tisona tutala lomuya tingakhonwelo tinginisile kuini lomuyani zvino zvima hekako zvino zvira maiwa
6: ya lakati suna leti yo khoma yo tanajo etele najo vifana nisi lejo kasukuta komba amasangoleli ya kusukela amasangoleli ya vida konga progressions ma progressions ya makoleli ya tisona lebyi la kokona tisona tisangolo lomuka mati yo chaka lomu kona lwa sona le wa sati ya ku ya humula kona nda yi tsala matandza lomuyani boji masuka masangola kukula koto zwiwana ka nda yi tsikela ka fazi le ya hombe konga fazi le lomako jaya yingela mabacho
7: Hii hisuna inyika tako mabaji ya zezezela. Hii kuna sina ya chinuna ya chisati.
6: Asuna inyika tako mabaji ya malari ya nofilo. Ikunga suna ya chisati. Hii yone iluma ako. Hiku iluma muna anga na umalari. Kumia iluma mungwane. Ntao. Hii transmitira a virus ile ya malari ya kamungwane.
7: Loko mkuma asuna. Kwa ta hiwona kusigotu laula. Bahizu wako. Ndatsemba kusema kunuva. Basangula kuchukisa. Aku zvinhu izvi hibula ku hizvona loko muikhomile suna muimahisa kuini kukula kutwa ku leya vanuna leva wasati zvimahisa kuini
6: kune ku hambana hikusa atisuna ta wasati yona yi kuluke nguvu yina neti ponda timbimizwa mimbiri anyimewe ga yona icha kusasenzako ndakuti ya vanuna iyo yona kuzo ikamu imuzwa munga nawo
7: makunu Lumuya mugonza yini letinga khongola ndzitwa na titele lumuya zvino mula ku zvigonza ku laya
6: lala hela ku la ku gonza ku hiyi akutiva ku hiyi asuna masiku mangani mbeta kone hanya yona pasuko ku pasuko yitswala pra ku hi tswalelana tswalelana
7: loko hila kuchukisa hikulile lechikoleni mina nanzi gonza kwa asuna ihanya siko gimwe lisi ninga ikakala
6: nao asuna yu hanya 15 a 40 15 a 40 dias depender ka depende ka spesh ka mucho wako ono asuna minyo depende ka mucho ka mucho wako ono ni ambiente ku kama tsameli ya kona kuma ko hiso ku titimela ni temperature leyi longolaka ku ni xolo wa suna ntanto tola bela ku ku kumeka lomu ka anil ambiente for example loko asuna itshola lomu ka makoti ka ndingeta na ta lomu ka ya lomu ma yikoti ifulela hi dzwanyo ku ta ni makoti ka lomu ta hanya ngu ku titikuma ku kufumela benga ku nene
7: leswi nge A hisi ku ile zvinga kula navako izvindi 4 hora haizvona haisi
6: haizvona nada haizvona hatisi lowa ku ya hanya kunza mvindi 4 hora
7: haizvona makuno na chikela magumu chila ile muno muchisiya ko kavahanyi va dropa vahanyi va province hambini kati ku Mosambiki aku vativa atingela leti mu hlamusela kulo hata ku tifikela ka ubatikedzedzedze
6: ipa hila u kombela vaki vahanyi va province ku tani dropeni lomu nyambane kasuko va wonekela va jetsa mahanyelo kasuko va vhola tivati loko mintirho ya ku dadi ya ku dai loko fafazela va dyola tivati va nyikela va rusiador va chela mimirhi lomuya tinyana ku zwibo loko yi ku ma red musiketera va nga dixifiyara ma red leswaku va taka ma red va mavhuriweri prabafepexa anda matirisi so para ku felengela pasuko yakela kwatsi ya magumba kwatsi para inga njeni ngontisuni ndani kutire semo memeto dilaya mitisinya leti hanya kona tulumutini kasi ku bopa ati suna lumu hanya koko
7: chiko chiko tisikwena nzoku hovala vangwani vaula ku a memirile ya tekiwa itirisiwa va Yamaha DB vahlambisa hitona to homo zwalisinile
6: na delonsoni ka uda hizi tivi azwi ku maheke lezwa mirilo sira so para ku fafaza prokoda tisona lezwi zwinwana hizi tivi hi kombela ka xitshungu loko tshika ngukuma nwana a xavisa murilo ope menja aya ka o ka secretary do bar o kwa kiri ndawo ku sohani aya tivi so kombela mindzoni fola na xavisa murilo faza ku wona ntawa mishari ya Saudi ta munyuka tshayisa xayiso ka vanhu lava va vanyamisa ku mitiro ya Saudi.
0: Hibungile baba Luis Gilima hi ukhari lege u hikombisileko na hani utsemela zwako avaingiseti vachitichilechi Radio Msambiki maputgaza na nyembani vatalonzo ta zwileletelo hi tsemela lege hili hi muchiketsele ahungu gu acta ihungu gu acta ngavimangeni kamina Armindo Masingi kamichini kuvina ina glory watiro Bernardo Salomão uingiseti lege nen kamtiri ya Radio Msambiki halanzelako salani.

0: Bujenge Gangoma Yafiki Yafiki Yafiki.
1: Mengsetu a Radio Mozambique lo sele uyanika umwana longo lo kongoma ya viki lo kumako viki ni viki kwala ka shitisha wena nyamuhla utane helo hamina Luis Batista kana zo murambi wa mina hi onario onario uyanika longo lo lo uyan la Radio Mozambique kuine automi kuine uchai
2: au chai famba kwatsi automi galibon amashaka mabe bon sha famba kwatsi
1: onari nga nyika vitu ka wena go guenela
2: avitu gamina gauchai himina onario kasi lege gako tswalewa lege vagetiva ko himina Apolinar Sergio João Gulamo
1: ugi hungula nyano gitsukwatisa ko hi onario
2: onario
1: izo na zwerine na unyimbelela onario
2: nzine malembe ya manyenge nguvu na nzi nyimbelela na nzi gonza ku nyimbelela nzi ba a ti viola lumuzoneni kufamba ka mikama nzi ta kota ku ngena lomuka ku chaya akonene nzi ngenela ka ku chaya hi 2015 hikola ka ku azwi fambelani khwadza zwinga fambelani khwadza ku zwakarata ku chaya
1: zwakarata ta
2: wena zwakarata ntao zwikarate linguvo ku avanhu va vantiva maji hilaka ku nanzi chaya lomuka ti festa lomuka michado zwi tsutsumilinyana kasi va kona lavanga ndixengetela va kwase nga famba lo radio le talvez zwinwanyane nga za hekuzwa na hina lomuka ma radio ja lejuns nga chikela ndzulawula ni lavandza nga vakoma le varangeli va hi varangeli le radio ndao nyamuka dzika kwala
1: la radio nyamuka
2: radio
1: uyana uyana usangulisele ku yini kasuka la 2015 sangula ku tepa tisimu sangula ku ya zomunyimbelela impela
2: anzi randza nguvu ku ingisela ti muzika ta ubaka loko a ningisela ti muzika ta ubaka hi tona ti nga ni pfuka lomuhlokweni kambe swi ni nyika ku hayi teki na ni chaya hi ku ni tsaka hi ti muzika ta yena kasi a hi ubaka basi va kona van'wanyana laha ni nga karhi ndzi yingisela vona hi ku mina a muzika ndza yi rhandza
1: wa swi vona ku wa ya kona leyi ka ubaka loko u nyimbelela
2: epa a ni nge swi koti ku hlaya maji lava ni twaka lava ni vonaka hi vona va wulaka swakuepa ya ya la mahlweni ya
1: swi la kula ku a tinsimu ta vona ta tiviwa
2: va kona lava tivaka maji va kona kambe va ka va nga ti tivi loko laha a ti muzika ta mina ti kumekile na ti vekiwa lomu ka ma plataforma ka ma YouTube ndao va kona lava ti onaka va kona lava va ndzi tivaka ku ndzi nyimbelela loko va ndzi kuma ku onari nga ndzi nyika muzika ya wena va kona va ti tivaka ti muzika ta mina
1: hi swona
2: ya
1: wena u navela ku ve chikela ku hi ntirho wa ta uchayi wo sangula 2015 kani leswi wa hi jaha hi ku xuva ka wena
2: hi ku xuva ka mina a ni xuva ku ni nyimbelela a Mozambique hinkwawo va ntiva swa ku hakunene muchayi loyi wa lomu nyambani ya ni kota ku kulisa tiko ka mina hakunene epa va kona lava wulawulaka va ku nyambani ya kuna vachaya kuna vachaya kasi ni la ku va vanhu va kholo swa ku lomu nyambani ku ni vachaya
1: na wona wena
2: ya
1: tingane ndzimile kinsi kala yamuke simutikilepo
2: mina nani dozo wa ti music timbenyani gravarile hikola ka ma gravation la ya va studio le ta falso pa tinwa ndi ti pagariwile maji mina swi nyike ku epa ni ya phambeni kala nda swikona swa ku ja ya mohla ni ha hla ti music le ya
1: u theba kwa lomu nyambani se muta wena
2: ya ni gravara kwa lomu nyambani ni gravara mashishi
1: ula la hine kaskat nda wena kaseta ko zwikota ku fufuma khwatsi kwa tshini tshine ha ku la ha kasile ku lweti swa ko ku aya impela
2: ya la ka ti muzika ta mina cha ku sungula ndzi ulaula hi lirandzu ndzi ulaula hi ku akumeki ku rula lomutikweni niku lomutikweni akunga tsakiwe a hi rivakelwa husiwana legingana gona kota lominyambani vula longo vhusiwana kupatsa ni tindambi ndambi leti ya timuzika ta mina ti kumeka na ti ulawula hi ti message to leto
1: u nga hi zwisa yi hi ka lexikati u nga hi vhumeta ku ve hi deketa yi lesimu kasi hi yingiselani va yingisete
2: sweswi hi nga va hi yingisa leya ya ku ulawula hi mamani hi li rhandzu la mamani rhandzu la mamani yena kumekaku na ndzi a nga ndzi hlayisa kola ni ta chikela nyamuhla ndzi chikela lomu ka maradio lomu ka ma studio ntawu ku ve yena ni tsakisaka lomu mbilweni ka mina ndzi veketaka a ndzi lwelaka ka cihinicihi
1: wa bele wa mandla wa nyika xithuzo swa leswi hi ta yingisela lisimu ya onario na aku mamane
2: useke meu sossego
3: é só pra dizer mulheres moçambicanas eu vos amo dou-vos abraço vós merecem

0: ngile zinilisima kuve nyika xithuzu ka vamamani Mahisa ku yini risimu ta wena loko u la ku titepa u tshama siku mangani na u tsala kutani yi humelela u ya lakanya swaleswaleswi u te ku suke kwalaha yene ya tepa risimu yi ku kwaratata
1: a tinsimu ta mina ndza tsala kambe ndzi na xihatla ndza tshuka ndzi mbeta hambi hi hweti hambi tihweti timbirhi na ndza ha tepa yo risimu lelo Man masiku ni etlela ni lora swin'wanyana swin'wanyana
0: leswi
1: laveka ku maheka
0: swamaheka ku lora tisimu
1: ya swamaheka
0: swa ku mahekela wonawo
1: ya kusukela siku ndzi nga vhumela ku nyimbelela ni ku landzisela swa ti studio swamaheka
0: swamaheka
1: swamaheka
0: leswi tepa wetse kutani ni wo karhi loyi u tirhisanaka na yena
1: tepa ndzoche maji va kona kambe vo karhi lava ni pfunetelaka swona leswi Yeah.
0: Va ku vhonela ka tshamela munhu ku vhona hi mavonela ya tinsimu ta uchukwana kutani va ku vhona hi ku va ta nyimbelela swin'we na wena kutani va ku vhona hi ku ku nyika chikinyetana va kumba ya nyika loyi nga producer
1: chikinyetana ndzi nge hembe ndzi nge hembe maxi va kona lava ni vhonaka hi ma idea akwepa a studio yo kari bon or famba ka studio yo kari bon Manje achikinyeta na awse
0: awanyiki male ba
1: awagikele ba zakarata
0: wa digatsara ba woku lumpaketende
1: zakarata
0: inaka umahisa kuyindi wena kasi wa zwikota ku vhisoma ni ku thepa ni ku hakela ba produtore
1: ya mina ndzi pedreiro ya ni ku pedreiro andzi depender he hi munhu ku ta ndzi nyika pawuna ndzi tshamile ya ndza tiphandela mina ndzi mama bixikatu ya ni kumeke na ndzi nyimile ya
0: ndhawu ntirho lowu nyimbele lowu maha hi ku wu rhandza mpela
1: ya ndzi maha hi ku wu rhandza
0: ya sala yo u tizama wena ha wexe u tizamela u tiveketa wena ni ku wepo u tlhela kambe u tsakisa mbilu hi ku vo thepa tinsimu
1: ya ya sala
0: ya sala
1: ya
0: tinsimu tona ta wuyisanyana byo karhi uisa malana loko ile humako ikha
1: ya ya tawud ya uya yana malele yenzi odinga uyohle manje ya uya nyana ya
0: ihu yuisa kuyene
1: loko munhu anzi vitana porque mina ndza famba lomuka ma festa na festa ndzi ya tuara agora munhu loya ka panda kwenyeka dos loya ta ko ta kwenyeka treje pa Uwa mawe yela ya kona mme mali uisa ku zwona njalo zwiti zwa ku fambeni ka kamikama zwa mhaisa ku yini porque mina ndzi haya phambe
0: loko ku ramba ka tifesta ha zwitiva tifesta mibuzo mibuzo hambana kane lomu ka zwitiki kane michado kane la vho hlanganisa malembe ngo anniversary kota le ku giwa kwa vachikele basi vakho he u ta hi kuma kwa la hale zwi nga lungisela hi zwelezwi khoma parato leyi u nyimbelela loko yetile
1: leswo loko ya mina lomu ndzi nga famba kona ndzi nge hembe va ndzi khomile khwatsi ku va ndzi nyikile xitulu va ku tshama laha uga va tlhela va humesa leyi ya ku va ku famba va xava sabawo
0: a swi gumela ku gana basi
1: la na swi gamela a swi gamelao
0: kani leswi kota ku xiva ka wena ku ya mahlweni ku tiviwa ka gokhetiko a wena loyi a ku pfunetelaku
1: ndzi to loyi a ndzi pfunetelaku ya hi yena xikwembu rike a van'wanyani vanhu loko va ku vona na u nyimbelela va le loyo gaxtara mali maji mina mbilu ya mina a yi ndzi byeli leswaku tshika leswo porque ndza swi twa swaku ndzi ya kwihi a ku xuma ka mina hi ku ndzi chekela ndzi kombikisa swaku mina ndzi wa lomu nyambani kambe van'wanyani lava va nga karhi va ku olyalaki lexove xi ta gaxtara dinyero pa va kumeka na vona na ku va dana hi zwona le ya porque va kona ni zwizwi va nga hakari va nga xikutara ma muzika mina maji loko va yizwa muzika mina na ichenda va prefera ku famba ya kombela ku nga ndzi vhiyarela muzika le
0: anga tila ka vona wacha
1: ku nga tika vi
0: ayi kumela makhoneni
1: uvo koma na xikutara bazi ya
0: nizwona kani swa sikombisa khateka woko hatemba
1: hanza tsemba
0: hei ka munhu wo karhi loko ala ku vona anga swi kotisa ku yini hi ndlela muni
1: ndza pfumela hi ku sempre loko u la ku hanya

0: Hi khetha lirhandzu hikuva lirhandzu hi lona li nga le kulu ka henhla ka swilo hinkwaswo. Hi khetha lirhandzu hikuva lirhandzu hi lona li nga linene henhla ka hinkwaswo. Leswi swi tlula matshoho papayi, leswi swi tlula ku lavelana na vubihi, leswi swi tlula ku va u ya etlela na hi navela ku famba na wena, leswi swi tlula ku ve ni ni mpela u ya ku jantareni na u pfale radio ku hi famba hi ku lavetela mpela. Meia-noite e 26 minutos.
1: Mandou? Foi aquela senhora dali?
2: Ah, exatamente.
0: Maputo gaza nem nhambane.
1: É isso.
0: Encontrei na dia gaguxeno. Lana hi xuxaka leta ku kala. Lana hi xuxaka leta ku yaka. Lana hi xuxaka leti mpela. Ni kombisaka ku yakisa tiko.

0: Mwengisoto kuranze kwa radio Msambiki, ishi musha zonga kati kuibula ule emiso provinciala kama Potso, emiso provinciala kagazani, emiso provinciali ya Nyambani, nyamuntla hitlele hivuya na umani nungonoko majela manene.
1: Itaba ibula na muonguri wa asawodi materno infantili diozilia mati. Lua hata ijwela kashutzongo mailanu ni majela manene.
2: Lipelele au shini mwengisiti wa radio Msambiki.
1: Itshona nyamtla hita nita majela ekati mbadwi ta mabadwi ya kutala chukela kombeko diabetes ashango sungune navela ka kuti vashona ile shako ati mbadwi ta mabadwi lawa tifanela ku hanyisa ku ine ka majelo ya tona
2: mbadwi wa diabetes emuno lwei sihlaiwa sasa ku ane mabadwi ya chukela engatini ya yena o emudzimbeni wa yena afanele kuja swakudya leswi swi ta kala swi nga muyengeteli a chukela a nyameni ka yena afanele ku apumba a chukela u asikiri boda a substituira chukela lela granulada lela xitolo a tirhisa a wulombe hambi hi kacani a wulombe leta mupfuna a tolovela ku tlhela a khweva cani na a nga na a chukela le la kushaba a switolo ngoku kuti ta kota ku vona muyengetela a chukela kambe hande ka swakudya swa ku yengetela chukela a fanele ku veni a dya swakudya swinene swa ku fana ni mexowera ni mapira mane ni wuswa a pumba swa mafurha hi ntamu kambe a dya hinkwaswo ku fana ni nyama kambe loko ayiwosha itava yinene pra yena nyama hinkwayo anga leswaku vene a chela mafurha a sweka hi khokhwa tata ni timanga ku swi ta engetela a mafurha lomu ka misiha a nyameni ka yena a dya a swa matsavutsavu a senjau a mabyanyi hinkwawo ya ku fana ni matsavu ya tin'hwembe matsavu ya timbaweni a nkaka mathapa leswo swi ni lisima ngopfu swi ta muyengetela a wutomi hi lana ka majirani na a pumba a wulombe a nyameni ka yena
1: hi swona a loko a dya swa matsavutsavu leswi mu swi vulekelana maswekela lawa a fanelaka ku ma landza hi wani a nga chela khokho a nga chela timanga a nga sweka hi mafurha hi wahi mafanele a maswekela a fanelaka ku ma endlisa swona
2: a maswekela manene i ku veni a sweka loko a lava ku chela a makhokho ni timanga a nga tati a loko ku van'wani va tolovela ku chela makhokho mambisi manharhu va chela a timanga kambe loko o rhala khokho a hafu ya xikhambati xa khokho a nusa hi xiyandla a timanganyana kutsongo kuleleyi a switshakatu swi ta va swinene ngopfu swi ta mu pfuna a mafurha ya hi hlayiso ku mafurha ma hambana hi maxakaxaka a nyamuntlha se ku ni mafabrika mamaka a mafurha ya ku tala swinene kambe a fanele ku pumba mafurha a nga tati swi na matsongo loko a ni nga hlayiswaka a xave azeti rivera azeti la durha mahaxi mafurha loko a lava ku chekela switsongo swinene va ni i ntiyeya wa swifurhani o hafu ya xa xipunwani xa

0: nandzika swinene ku a swi na amafurha a swi nghenanga ka mpilumpilu ya ku tala hi ku woxile hi ndzilo wa naturali. A swa ku munhu wa diabetes a fanele ku ve ni a rhandza a dya ngopfu swakudya swa ku woxa a gama akompanyara xitshakati mucovelo a loko u sweka matsavu ya tin'hwembe mo sweka matshimbo o madedele u gama u woxa xidiwani swi va u swi temperarile bee u ti hoxela. A swakudya swa yena purasini ri sima ngopfu a fanele ku dya ngopfu swa ku woxa duki swa ku katinga hi mafurha.
1: Ku na swakudya leswi nga ka matshamela kumbe swilo leswi hi matshamela swona swi lombelaku, hi nga vula hi madin'wa, hi nga vula hi mapayipayi, hi tikompfa, hi mimova, swa pfumeleka ku va a dya munhu loyi?
0: Swa pfumeleka buti yena hambiloko a ni mavabyi ya chukela a swi hlayisa ku muzimbeni wa yena ti nga tshama ni chukela zero ka ngati ya yena nada hi ku loko a tshama a nga na ngati ta mbee a nga na chukela nyameni ka yena a ngatini ya yena for the hour leswi swi hlaka swa ku a ni ngati yitsongo a gama a dijimayara hi leswi swi hlaka swa ku hypoglycemia a ni chukela na titsongo hi ku loko ni chukela na tinyingi i mavabyi loko ni chukela na titsongo i mavabyi ta mbee wa fa munhu ku ve ni a ni chukela titsongo enyameni ka yena hlaka swa ku a munhu tenge a ni matshamela ku a ni a chukela la ku yenela la normal la normal enyameni ka yena nobody a ni chukela na tinyingi leswi swi tlhamuselaka swa ku loko a ma ha xikambelo ku ni mamilimole ra ku swi tiyisisa ku ni xigava ku ni ntsengo wa wunene lowu fanele ku hlaya swa ku lana a loyi se a ni a diabetes loko ni ntlhanu ni kun'we wa mamilimole lawa enyameni u hlaya swa ku se u le u ya ka diabetes loko kambe wo va ni hansi ka doji u 3 millimole naswona avo hansi hi ntamo o zero u nga wa u dijimayara te u tlha u kuma ha makovhuriso byi dzukadzukeka nga ku va ni mavabyi ya vatsongwana ya hweti ko yi mhaka ya ku kala chukela engatini.
1: Hi swona se a timhaka leti ta mavabyi lawa ya chukela ta fambelana ni ku va munhu nakona a na ku va a pumba a munyu kumbe a swa munyu i swa munyu a swa chukela i swa chukela?
0: A swa munyu i swa munyu a swa chukela i swa chukela swi nga va ni a interferensa o a mpatsakanyo loko swi yo tlhangana mashi loko u ni mavabyi ya ku tala o madesound burinzen u gama u tlhela u ni diabetes a yi se swi ni problema hi ku ta ku hi ku pumba munyu pumba a chukela entawu lani swa chukela swi nga va ni swi ni ku tshuka swi tlhangana kambe a ku tata munyu tambe a swi laveki a munyu munhu nobody a tata munyu ka swoku hi ku ni ni diabetes entawu nyima ni tata munyu a mavabyi ya munyu ni nga na wo ya diabetes a swi laveki naswona
1: hi swona se a munhu loko a li ku hi ndzhaku a ta na a rhandza swinene jani se hi yihi ndlela a nga yi endlaka ku va a tamisisa a khweva jani kambe na a ti vhikela ka mavabyi lawa ya diabetes?
0: I ku vhikela na u ni na u nga na wona swi ni lisima ku munhu a pumba a ku tata chukela a ku rhandza chukela a tata chukela ka jana a pumba ku dla a ku phuta swa ku lombela swi donsana a dya mabulu a pela ni panelini loko a va na mabulu a rhurhumela a jelitela ngopfu swa masumu ma refresh ku swa ku tala hi chukela endawu loko se a ni diabetes a ni rhandza jani a fane ku pumba munhu wa loko a suka a ringisa a ta tolovela a phuta jana chela a tlhelela ku nandzika la na jambalakati i chanela lisima swinene lelela ni n'wela a gama a chela u lombe la tinyoxi a fane ku veni loko a ti rhandza a tama a phuza majachela na u lombe la tinyoxi swi ta mu pfuna a ta swi vona swa ku hi ku pumba kutsongo loko a phuza teni ka 4.

0: siku asana apumba apuza kambiri siku achela kamba apumba kutata chukela chukela kuna sikala na nyama yene nga tatolo den apuza chana ya mati dena linga na problema nangana angana kuvaviseka kwa anichela nga chukela mashu aulombila tinyuchi likuna na shineni loka atyo soko angambangwini andawi ya kukari kuni washabisa aulombila tinyuchi o ambila zonini kuni muna ba kula kati nyuchi koda atamana ni aulombila tinyuchi loka achela mati ya kutitimela mati ya kuhisa kachikivi tateka awa tipulu chumbiri asha aulombe achela akukhewa chani toka ni chikiri la maduzi nji mililito zini 50 mililito
1: Ishona na vela kuwa ungavula maritu ya kugamesa maritu ya nzatiyu ya lishivano wafanila kakwa anyisa shona kufungufuka letira na kani majela lukuvana mabajula waya kutala chukela
0: Ishona ikangilano choko munu lukani mawazi ya diabeti angatiki kuda auswa la mapira ada uswa la la meshowera ada auswa linene nambi mpunga ada uambimu waku ya anza ikusha kudalesi sita kuda kumunika antamu agama ada chakuda chaku sita kuda kubenishi ya kanyama ya ye ada anyama ya umu, nyama ya mbuti, ada afigadu, amatanza, asheka, achoma matanza, enveja kwa katinga, aosha shiduani, a yogurti, loko alikuma yogurti, lilisima shinene.
1: Kambe angali cheli chukele.
0: Anga cheli chukele ka yogurti. Ada kamarao ni kamarao loku yuosha isinili sima sinene makarangeji loku mawosha ma nantika sinene andi karakon lombadla kakarakon ava oshi na wadlaka wagafanyotu wakufona ni mbewa anga ikatingi mbewa awoshi mbewa inantika sinene ita mupuna tambe Aleso inkwaso ta kota ku nyama ya yena ihluka ikula. Ikunda vanga tsola ni diabetes ndar vatong. Kuna vakuma ka diabetes vakula nalo le lingo i diabetes ta ku tsolwa nalo hereditary. Kune diabetes adikirida. Munhu leyo afane ku veni a tama aja. Na tama swinene a nga tiki ku veni a da a va swa majanyi swa matsin'wini a nga fe xawu. Ati manga ni kaiso adi eji mtongo anga tati ayer vila na mama wala puna tambe kuni asa kujaza shigava shimwani kisi ifikala kama vazi anyameni anga matuka ya matuka ya maya inkushi anga verdi anga matapa anga matabu ya tingwembe anga mata wa fesha unyemba anga birinjela
1: anga mandanda
0: asalada lele la alifasi afane kubeni apuma sinene ama akuteta mafura loko la kudasa la alifasi loko ani mafura ya koko ya naturali a koko poda ma mafura hizo kasukota yeshe iso siseke mashavisa tambe mafura ya koko tambe kubenu mama hai weshe uta koko livilisa sinene le livisela mafura o shela matsongo tra salada I mafura ya natural brika amangena nga ama chetilwa nga maprodudu kini ku ama chetilwa nga swilo pra ma refinariwa I vilanga yo sweka yeshe mane litima ngo tambe a pipino a senora lingisima u temelela senora u temelela pipino leswi swi lavaka swaku I salada fria u temelela be uma ha salada hi mafurha wona ya khoko la ama mihandzu ya mixakaxaka amanga kuti ni payipayi ni banana swa lombela manje a wu lombela ni liya I ku lombela ka tumbuluku swiwa ka laveka nyameni ka yena a dya banana swo swi kuva va malaraja ka mamadoraja hambi xike fanekuja and asha kuja leswi hinkwaso leswi swi fane kujiwa so ti hinkwaso swa kuja na mpodo da estate yida modera da min i poda ateka mandani atema halaka kahloko ni halaka a kakungamo a pfulela phakati a chela ka bodlela lela mayonnaise lela lukulu leliya a li tata hi mati a loveka amba phutsa mamuntu bombra munhu loyi a nga ni diabetes loko a nga ni prashkulela mayonnaise a lava lin'wani prashku la likulu masengeleni tilini tapa nampoda chela ka tijela a fanele u chela ka prashkula vibri leswaku a ta lini tapa poda da tsemelela hi marodela tsemelela hi xigava vitongo a loveka a phuza sempre mati la wena ya
1: mandanga
0: ya mandandi a phuza masiku mambi la una radibi a mahali n'wanyana kambe podi a teka machamba la kati a chani loko a rhandza a chani ni mati yake a teki panela ya yikulu a teka machamba la kati a matshova a mahlantswa a ma bohelela va ma xijumba boha bay a gama lava xizibri so ku sese xizibri lava ku ya bazara loko u kuma xizibri la likulwana li temelela hi swigava switsongo a chela ka panela a pasa ni machamba la kati a vilisa swivuvila bay a gama a veka ka panela liya a nga suti loko a lava ku phuza a lava chani a hayi a ya teka panela ya kufumeta a chela a hluta ka jikiri a gama chela a xiponi xin'we xa wulombe a phuza mahachani la yena hi chamba la kati ni jijibri ni wulombe i ta machani la lisima swinene li ta mi pfuna swinene
1: hi swona
0: i nakona munhu wa ye wa diabete a fane ku phuza mati hi ntamu kambe a ta kota ku a loko a phuza mati a nyama ya yena yi hluka tama a ta ya a kaza tibanyo menore a ku xixiteni swinene a ta pumba kambe a chukela li nga ta tshama li talile minyameni ti ta kota ku pumbeka a mati mani lisima swine i murhi mati ku fana ni sinya loko u nga phuzi mati wo woma etawuneni na va fane ku nwa swinene mati
1: hi swona hi khensile mamana Dionzile marito lawa u teke u ta hi dyondzisa wona mayelano ni madyela manene eka mbabyi ya diabete kumbe ku tala chukela muzimbeni a ve nongonoko wa radio Mozambique ya miso provinciale ya Kagaza miso provinciale ya Nyambani ni miso provinciale ka Maputsu nongonoko wu fambisiwe ha Bela ri mina Nyantumbu khani mambo
2: Karimambo Belarmina Nyantombo akuvawu hi kombisele titiyelanaka ni majele banene hi nkarhi lowu wa mpundzu wa xivongo ka mintirho ya radio Mozambique Maputo Gaza na Nyambana hi nkarhi lowu hi ta gijima akuva hi ya kuma leti tiyelanaka ni xihitana xa vutomi la hina a ritweni lawa likwerhu na hi yaka mahlweni hikuva hi ku xivala vuyingiseri byinene ni ku longoloka hi tindlela tinene ni mintirho ya radio Mozambique mintirho leyi ka yona hi longolokaka na hi kongoma akuva lizali ku cece na hi tamela leti ti vaka ti hi lumba hi ku hetiseka
3: xitana xanga vufakazi bya matimu ya vutomi byanga xikan'we hi nga cinca mahanyelo xitana xanga nongonoko wa radio Mozambiki emisor provincial di Maputo
4: Hoyo vali kwezu kunene halosela hile ka nongonoko wa vito xihitana xanga minya storia lana kunene hitisaka swihitana swinyingi leswi kunene vali kwezu vataka vatata hi bekela swone na hi zwonwekaka hikuva hi pfunisela ava makwezu lava va nga ni timhaka leti hakanyingi ti chukaka ti hamba matimu a mahanyeleni yezu a vutongwini byezu
3: ufakazi bya matimu ya vutomi byanga xikan'we hi nga cinca mahanyelo
4: namuhla va le kwezu hi li yamukelani ku losela ka Victoria Sithoyi ka vubindzu lebya lowu nongonoko ka Sinatal Yuri Bombo a le ka vukombisi hi hlunya leswaku nongonoko lowu n'wi tlhasela hi tindlela tinene na hi losana hi ndlela ya vunanga

0: hakanyingi mintini Yesu hini vatsongwana lava hi nyoxaka loko va kongoma avukatini, hi nyoxaka loko va tekiwa, hi nyoxaka loko va butiwa, hi nyoxaka loko va lovoliwa. Kasi swoleswo a swi hi kazateli ku va hi swikanya. Hayini, hikusa vatsongwana lava va yamukeliwa ingi kumbexana i vavasati i van'wanyana hi vone lava va yaka avukatini lebyi byinene hi byivala leswaku vumundzuku byavo kunene mpela byi va byi kumeka amhangwini. Hikusa va ya vukatini na ve hi vatsongo, ha pfumela hini vabeleki a ku va hi va tshika va ya vukatini ve hi vatsongo. Ha swi tiva leswaku phela vukati bya ka ntingana. Va ta ya tirha yini xeke vukatini, hikusa na hambi wo va hine a nkama wa ku va hi tshama na vo hi laha hansi hi va dyondzisa leswi va fanaka ku va va endla swona avukatini a hi nawo. Oh, namuhla hi ta ni xihitana lexi hi telisaka hamamana lweyi kunene swi mu humeleliki swa ku tasi. A wongiwiki mbuyangwana a ku a ta ya kuma vukati lebyi byinene, kasi langusake namuhla leswi swi mu humeleliki. Njombo ke a ve ni ya ku kuma vukati lebyi a byi tshamisekeliki. Weneke, a n'wana loko u mu tshunxa a ya vukatini u mu heketa vukatini kumbe u sindzisa leswaku a naka fa ya vukatini ku va a hakela to timhaka leti u nga na to ta swikweneti kumbe hakela leswaku tala kumbe ku nyoxisiwa hi wo ntlhambi lowu ni mahinyahinya lawa u taka hananiwa namuhla. U le a ta ya kuma swa ku tshamiseka, kutani u le swi ta ku yini? A hi ngeni ni xihitana xa mamana Izaura leswi swi mu humeleliki. Hi va hi dyondza, hi dyondza xa nchumu ku swone. Xana ke leswaku swa nandzika ha swi yenca hi ya mahlweni hi ku va hi swi yenca hi li yini ku swone? A swi nandzika ku
1: xitana xanga
2: kani ma ku sungula no kensa ku nyikiwa nkarhi wa ku ni vulavula namuntlha. Leyi mi vulavulaka na yini i mamana Izaura Byron Dadstad kumbe a kumana ni swi tivi?
0: A kumana
2: kani ma mina ni nga sweswa ku a makulelo yanga ni ku ya ku anga vukatini swi karhatile nyana hi mayelana ya papayi na mamana va hulurile. Se ku olova ka voni mamana a suka famba hi siya hi sala na madrasa. Madrasa a nga hi kumanga hombe hi papayi a kwata hi teka ya hi veka ka vavhofu mini ni makwiti ja ku kula ka hini phela swi karhatile. Ya yeni programu leti a nga ti lunghisa papayi bya ku ni za ni famba vukatini ni nga vona leswaku swi sukeli kwala ka madrasa hi ku na van'we leswaku vana va mina vo hlupheka a lava ni papayi loyi a nga mi kuma wa kulumi mapoyiti u nga papayi marini se na yena a famba lava wansati va vona makulela ya vakhali vone a swi fana leswaku u famba gangisi vone a va famba hileswaku va twa leswaku a ku ni n'wana wa simanyani a wa tira swa ku chakalachakala hi leswi a nga zani kumisa swona papayi se a bula na vhofu a ku lani mamana la na vona swa ku vana va hlupheka pura endle va za va famba mapoto va ya kuma ni mamana wa vona se swa ku ni nga endlisa ku yini a nga swi tivi na yena u ya humelela a pati bya hala ka papayi marini wa mamana mini ni nge lali ni n'wana wa mina a fambaka la wansati se va bula vona hi xikone ku hala. Se mina u ta vona ku hi vitaniwa ku hi famba ni ka vavhofu ma vitaniwa leswi ni sukaka vhela hi famba loko yo tlhesa valu yo kuma papayi a kona ni a wu ni tivi ke ni swaku vukati ncini 119 na ta ni nga swi tivi se va bula swo va nga bula swona va gama va ku mamala hi ku vitana para u famba ni papayi le maputu ka mamana ku swa vhela lani a swi wa hina hi swa para hi kumana na mamana loko a nga kona ja loko ni tsandza va ku para ni ya maputu ka mamana na mina ni tsake swinene kona. Se swa ku no chatisiwa a ni swi tivanga vhele ko tlhasa masiku va yi ta tekiwa hi papayi hi buya loko na wo tlhasa ku phela wena u buya laha kaya ka njhani mina ni dya mamana a vhela a yi zanga hi tlela mina laha mamana nga mamana nkoni xa mamana va mu ligari leswaku phela n'wana a ku hala ni maputu wa buya ma a buyela ka papayi leyi nga papayi marini pronto swa ku mina ni le vukatini swi ni ndzi swoleswo. Se ni tshama ni tweswa ku swi ni le vukatini kumbe papa yena a nga hi tlelelaka hi etlelaka a lomu a tirhelaka kona a kompoza a boya no matresa se ku maseto ra un delante ri matresa cha mo ku nka manga boela kaya ni bui batan banga ka vo kwati sa ul saka lake ni papa mari mele ni ga sama nai front si ka so ko no mo 84 la ante ja le swi nga ti bala mi so a wani na ka silis ile swi nga kulisa so ni papa ni zani kuma ka ukati
1: eso swa dzingana mama uye vukatini hi ku sindriseka hikola ka ku va tatana sindriseka leswaku na ka fa u ya kumana na mamana inaka u ye vukatini nawe hi ntsongo a ku tlhaseni ka le vukatini a mfa u nga swi tivi leswaku u ya ku vukatini kutani swi ya buya nqondweni na ku vaxa kutani u kwahala imbyini leswi swi ku humeleleki swa ku na byala swa ku bindza swa ku kazata kumbe leswi swinene ko vukatini
2: ako ningasa sika yinti sa papaya ase zanga su mela sa susha ku takisa sini yo shisa zela ku sa ai daddy learning alta yone ito ambi ene ku sa ku etla ntiri na susu ku imwana ka ku ku sa vatu ta kulisa ke aku inta kulisa ase ve bukanga aku ta mala ku katina wali mutongo papaya sika rati sita sita tikela la ka ku ku manyimba ya kutungula mwana matiula sri tikelile sinene loko sa so ku nyimba yitina ninga sitivi ja yebo ho lenga tamkuma le na yene a u temisa ke a li tudza dzaka kwani ni tlaselo hi masiku ya ku ni tela parto manje swa ku swi ya kwini yene a hamba mona ni mu tsho evo ku kama misenzini a ku a tshama nwana tshama nwana nga tshama nwana nga ni tsela swa nga yitela swoni ye swa ku yene o khoma le xinga ndeni a nga swi tivi ja logo papa yena le darala makwisi wa nga lali timayela ku eka tlo bu halini ku sama kwena nga bon pronto le sa boya ke u kasura ta kuma ka munhu ke kwa vhisenzina ku emela ri ya hospital loko na tsha ka spiritani fela va ku hey le anga hakeli tenge mu tlhela nwi ni ku sala hi ada dare pa tshosh na vanga si tlhasa ka ya vhela no dare pa manje yena ati hi para u tshama la hayo wena swa ku para u buluka yena ada para u bulu ja ka swi siyane swi ni karatelile loko tamela njango papa yi sente swa kara na wuli mwana wa mutongo hinkwaswo vo ku byela mbe ku ta ku hlema matihlo o fuka vakuje ku tsoma tshela mati u hlamba tshela mati ya nga leswi ra ku tlatla ka mbili eh ani nga swi kota ku tlatla ku sa ana ali ka idadliya ya itongo no twa ku ni huma ni hlamba ni tsoma ni atlanga ni vangani so hi leswi papa
1: eso va yingi siti hangwe zamba na nwini leswi ku nga hlanchumu mahelano ni xihitana lexi mamana Izaura a hi hlayela ka xona 8-2-34-80 kumbe 8-4-34-80 na 8-2-31-05-751 kumbe 8-4-32-12-287. Mamana Izaura, avukati lebyi u nga kuma byone nkameni wa koni wolowo ni lebyi bya nan'waka u lexana loko swi nga na byalanga ku va nkameni wa kone u ya kumeka vukatini hambiloko u fambe na u nga swi tivi swa ku u ya le vukatini we ya swi tsumbula ku halana swa ku kutani u le vukatini loko mfa swo ya nceka namuhla mfa wu ta swi pfumela
2: a ku pfumela papa ni nge pfumeli hikusa a ku kandza vukati swa karata ni tiva swa ku a wanuna o tikhetela sati ni tiva swa ku wansati na yene o tikhetela va tshama va hanya xikan'we va dyondzisana va heta lembe na va ho dyondzana se loko a za swi peta ka vaveleka ku tlhela la papa yi na mamana la ni ku mi ntumbi handle la ku yi khata eka va dyondzanile a ri hanyu handle se i nga leswaku va ku fositela va ku fambo ya kandza vukati na yene papayi a nga mi dyondzanga na yene mamana a nga va dyondzananga hi leswi ni nga swi nga karata leswi papayi leswi ta vutomi bya tolo bya namuntlha swi nge fani
1: Isso. Isso, ele tá mukela mungiseta haleno. Mungiseta akulosa.
3: Enhlekane mana.
1: Enhlekane kunene.
3: Ngoba sana na vovo Maria Patrice.
1: Ahe, hoyo hoyo kokwa kunene.
3: Ele le ligara no na vela ku kupushela a bulumungana dzone na na dzingela.
1: Kunene.
3: Dzine komile na mene makweza a bululela.
1: Mhm.
3: Le ivonile amaka ku vani famba okati mfaze ku ntane xa xo u swi vone swa ku hi suke ka papa yena hi vatsongo
1: hi swo
3: hi landza mamana
1: hi swo
3: na hi landzi mamana loko ni tlhasa hala leswi ni nga kula na ni tshamisekile nyana itali n'wana wa mativula phela rona va nikini njhani a ni dya ku hambadza sei wa xona hi ku sindzisiwa a ma sindzisela wa sesa ku ni vaviseka ni ku kumbe leswi ni nga ka padrasi talvege no va hetela swakudya ni sofreri ngopfu bya loko ni swi yingela sa ni vatisa mati ni khalise hi ka
1: swona
3: a va tele meji mukhale a va endla mhaka leya ku wa ku famba ka munhu wa ku nga muduli i nkulu a wu xi duli bae u sindziseka leswaku u ya wukatili bya wu kala u nga tibikiselanga swi khale u
1: tileimpela kutani ke mi nga sindzisa va le kwezi ku va n'wi hi fonela leswaku n'wi beka a xifuva xenu hoyohoyo kunene hi hlekanisana na mani
4: na vona ninga boa ni la ku samula yo patience ya mama na Zaura anga hlupheka a amisaveni baba vatswali va hambana hambi hi ko khala hinkwavo va xavisa
1: vana
4: hi swoswi vana va xavisiwa mai a hi hinkwavo vatswali va xavisaka se no bonga yona dona Zaura a nga patientara nyamuka i vhovo
1: impela
4: a ntukulu mun'we wa yena ni pasi ni ku mu vona a nga ta na hi kona a pasientarile mbe yan'wana a wundla vo vana volavo a va mamana se nyamuka i vhovo leswi swi ya yimela ntukulu xinguru loko khani mambo dona Zaura xikombo xi vila wena u hlupheke leswaku swi tiva makwenu a vatswali va endla swoleswo papai a wu swi lavi wa swi lava u ta chovhiwa nga ku saka bya munhu hambiloko a nga li padrasa hambi a nga li madrasa yeni wa ku ku tswala lei loko a nga hetanga murhi wa wuhiti wa susumeta n'wana ya wukatini ni swoswo swa humelela swa ku n'wana hi ku phazama u ku famba lomu nyimba wu nga yi kuma koho lakaka no nge hetani ya hinkwaswo papayi a hi swi vekeni ko ka ku o ta humelela misava yi cincile
1: impela
4: kani mambalo
1: a tlangela swa kokwana
4: na mafaa
5: xita na xandla
1: hi swona mama hi navela leswaku u nga hi byela a vusungakati hakanyingi a vukati bya nan'waka bya bindza hambiloko vatsongwana kumbe lavantshwa va ya avukatini na kutani va tlhandukile nyana a swi swi ya khanya swo fana ni ko loko a fambe na ehintsongo a nga tivanga nchumu swi nga va swi endle ha yini hi wani mazito ya vusungakati u nga hi byelaka wena hi leswi u swi dyondziki ni leswi u swi vonaka swi humelelaka masiku ya nan'waka
2: kani mamba ni tokutela ni va byelaka kumamana ni vana va hina va xisati nili loko u la wukati fali yele hi matanga ku twa swa ku manyani a ye wukatini u ku na mini ni la ku ya wukatini enkwanti wene wa wo hlambisiwa a wo dyisisiwa se wukati bya swoswi a dlinge hi pini ku a ya wukatini n'wana ni ku twa swa ku a wukati papayi i ncini a wukati la kataka manje vana va hina a va dyiswita va ti va ku vana ku hala handle hala se hi lava va ya va ya kwini va ya marihiti va ya telefini a mukati a yeni pari ya tshama ku tshamela wukati na nkhali ze ku nghena yena madefoni hikusa a wu swi sungulanga ku va ku tiva ku kula ka wena u nga n'wana na yena lo wanuna na yena ngeti na yena loko a lava ku thata na yena a fanele papayi wa swilulama a n'wi dyondzisa swa ku phala n'wananga a wansati u n'wi teka tinku n'wi hlayisa ku tiva ku loko mi kwatisana u khoma hikusa loko u ka u nga tikhomi a ku ta teka sati a fa ku teka lowansati a fa sensati ni n'wi siyaka pinilile vana va hina tivekiseni fana na n'wini mi ta swi tshama wukatini ku fana na mina ni nga mama na wini swi tekelile mani hi ku yingela marito ya vavoko va ni laya ni swoswi na hali kota wukatini ni va vana ni swoswi ni vatukulu kani mambo
1: kunene ha tlangela i khani ngopfu mama loko swi kotile ku va u hlamula a xirhambu xezo ni ku va u hi byela a xihitana xakho ka leswi swi ku humeleliki ka nongonoko wa siku ta namuhla hi lesi siya u vaku bekisi ku va u hi wundla na hini vana va ku wundla ni vatukulu ni ku vatukulu xikun'we lawa va ha taka ku loko mbaa ku yiki matima ku endla sweswo ekani vale kwezwi na hini nangono kwezwi u yima kola kutani ha tlangela ngofu swinene ka lava swi kotiki ku va va hi fonela va va beka mavonela yavo hi tlangela ngofu swinene ka mamana Izaura a swi kotiki ku va hi tlhandzela xihitana xakwe i vanyingi lava kunene mhaka leyi va humelelaka nambitano hi rhandza ku va hi khwavela lava va beleki lava hi lonkama va ha sindzisaka leswaku vatswe a vatsongwana a va kandze vukati na vehe vatsongo swa bindzwa swa kazata u ta teka a n'wana wa ku va ni ku tlakula chuzi a nga swi koti u ta teka n'wana mahlawulawu ya mamana Izaura wa ku va hambi yene ku va a tidisa ku tlakula nkombe wunene a nga swi koti kutani swoleswo a wu swi voni leswaku a vutomi bya n'wana lweyi u byi beka khombyeni u byi beka avuswetini hikusa a nga tiyativa nchumu kutani a vukati phela u nga vupimisa leswaku hi ku ya tlhasa hala a dampu nga n'wana lweyi hayi khona a fanela ku va a byi tizela ehe byimbeni siku n'wana lweyi fane navela ku va ya xikolo a ta hamba dontori mundzuku kumbe a ta hamba thichara mundzuku a ta hi fambisela mavhiya mundzuku byimbeni siku fata ya jona ya buya na mapauka kutani wena hi kolaka swimalana swo swaka nkingenta u teka n'wana u n'wi nyikela kumbe byimbeni siku u teka n'wana u dyiha nandzu ha yena i swi ku humeleke manyana nga ni tihomu laha ya ta ta ku nyika tihomu tibidzi kumbe tizhazi hambi wo va yin'we njhe u teka n'wana ku lweyi na ku bekela mbuva lwi famba u ta ya wundlawu swa ku i ta hamba a nkataku swa bindzwa swa biha masiku lawa hi nga ku wone a swa ha twakali ngopfu kambe ti kone tinxaka leti teheke ni swi hena leswaku teka a vatsongwana va hamba a tinhlantswa swa karhata leswo hikusa a vumundzuku bya vana lava hi byi beka khombyeni a hi va nyiki nkama wa ku va voni va tihlawulela ha byavu kutani hambiloko swi nga ve xitano hambi ya hini hi nge hi vakulu hi navela ku va hi teka kumbe hi tekiwa ku hlaya ka mamana Izaura hakunene i ncwati a hi rhangeni hi ku xiya hi xiyisisisa hakunene hi nga tsutsumeleni ku va hi ya sinara hikusa ku tsutsumela ku va u ya sinara i ku ya nchimisa mapapela u va u gaxitara mfumo hikusa u ta ku nyika mapapela ni pinisela leyi u ta ka mfunga ha yone ku va u chatile kasi mundzuku ka siku u ta tlhela fuzi u ta ta tshama xitshan'wini lahaya u sungula ku va u theta timhaka hikusa kutani a nga ha swi koti ku sweka a nga ha swi koti ku va chela mati u ya ku hlambeni a nga ha ku zikinyi kasi kembu ya ngwana a ku va u ya chata kumbe ku tekiwa nawe hi ntsongo a swi hlintswa a ku va u li ntsongo ntse hi ntanga ni ku va u li ntsongo ntse hi mipimiso naswona swi nga va kona hikusa u ya vukatini a wu dyondzanga a wu dyondzisiwanga leswaku a vukati vhela kasi hi mpfini va le vukati ku sa bya kantingana u fanela ku vabya ya ku kantinga u tiva leswaku leswi ni ngo suka la va ni belaka swivuvutwana ni minkulungwana ni swileletwana na famba ni ya vukatini hileswaku nhloko leyi fanela ku va yi tiya i ya zola amugqomo hambiloko ni nga bekanga hasi kasi ke swusi a swa ha tiveki leswo hi tho yi nga pheli ya hlola thunga ringana hi ta ta vonana ka nongonoko wa vhiki byi taka tata
5: xita na xanga vufakazi bya matimu ya vutomi byanga xikan'we hi nga cinca mahanyelo xita na xanga nongonoko wa radio Mosambiki emisor provincial de Maputo.
6: Noko avenkari wa nongonoko xihitana xanga ilivombo lwe mukwehleteke baba a hi kombisa lowu nongonoko nkarhi lowu hi juvana byikulu hi baka hi kongoma laya ka nsimbi ya umaimeya umaimeya lweyi bava wa mpundzu wa mahlambandlopfu hi lana hi yaka kona nakona a xi kona ni kutsongo lexi xi kombisaka leswaku hi ta tshuka hi karhala nada hi ni matimba makulu ngopfu swinene

0: Ya loko zwa mu bona wanuna bava ha yendla hiku baleka. Siyani ti mova. A yendla hiku teka Johnson tsena ngo swinwana. Nta swivona hindlela. Shikona lexanga xivona mphela. Kambe kungele khale switala vaku va hi khongela. Mina haleni ni khongela na wena vuseyo. U khongela swiphela. Ke. Amakale hi lava ku vulavula hi yona nyamuntla bava. A hinge vulavula ni ku tsongo hi nga khongelanga. Sta lava ku va hi khongela hi ku va ya. Lei. Hi yona iya ke saka minjangu mpela.
1: Olista Music, portal da
2: identidade.
0: Uma hora na 44 minutos.

Ya, swi lava ku va hi famba hi ya nkerekeni mpela hi kunene maze verdade juro Maria Santissima Padre. Swi lava ku va hi ya nkerekeni hi kola ka nhlokomhaka leyi hi taka na yona nyamuntlha. Indzilo papai. Swo lava ku va u pfuka u khizama kolani u nga kona. Loko u nge se li kuma u fana na hina yendla hi ku tshama. Hi lava ku khongela hi nge se yi bala mhaka leyi.

Leswi hinkwaswo hi swi vulavulaka hi ndlela ya vunanga hi byi phozomulaka hi byi kinginzaka labyi yaka ku xeni swi tivi leswaku hi ntiyiso hi rhumiwa xiendleni xa Faro bava ku va hi ya khulula vana va Xikwembu lava yi nga malembe na vaketa lava yi nga malembe na vaxaniseka va nga swi tivi leswaku va lava ku pona kanjhani va lava ku suka kanjhani ya maze a mhaka leyi hi taka na yo leyi a swi lava ku va munhu mpela a susiwa mavokweni ya Faro ya wena u tswala vana 5, 6, 7, 8, 9, 10 a va ku hlayela.

nchumu awukhedi leswaku papayi wa minina anoka yo ina papayi he papayi pheloka a wota hi ndlela leyi inge hi loko mpela ka mina swi ta hetiseka ntsaku mamanyana nga swi koti ku kheda loko ala ku kheda hi makhambi man'wana ku pfuka xipfunyi kolano hi makhambi man'wana hambi ku longela a mukakaya a hi khongela hi se gama ku khongela hi la ku vulavula hi yo mhaka yoleyo mpela swa mu fanela ku va nga kheta position leyi a faneleke ku tsaka haka yona ni nuna wakwe ke vela no thandaza leswaku hi byala ku rhula ni ku tenga hi la ku vulavula hi leti ti byalaka ku rhula ni ku tenga ni vukati ni mahanyelo manene ma zeverdad va vulavulela va nge nother no wepu 7 Sata sumu fanele swoleswo nada ah ewen milato ange nanzwa nuna lwanu utivi vange khoma yenu wa Jesu u humesela baraba uyikuma ladziaka kusheni futsa hele va kutenga futsa hele va kurula vula hambi hi awa munene hina hi zanga hi lave ku vulavula majantirho papayi ku va u ta ganya ku sayina ku va u ta ganya ku va va bala swa ku tirha badlo ku la ku tirha lezani ku che va nga nga xwelanga fikile hi nkarhi a u ta switwa hambi loko wa le kuma vurhongo ma zeverdad hi laha hi nga kona.

mawipfu na Jesu wononga ivangela xipfunyi xiendla ka mimova yi chufela hinga fambi vontadi. Shana mamani anga kheda lesaku hey papa hey munumuzana wanga nyamuntla unga hati hi position leyi papa hey nyamuntla ni navela lesaku nga ni komba position leyi kale titi elana kani mafambele manene ya masangu ala hi vulavula hingana ku gemeta hi vulavula hingana ku fihla hikuva nkarhi lo wa hina lo hi kotlaneka hi wona ku va hi ku doro hi ku kwatsa xana wansati lwe unga muchada swa mufanela ku va anga langa leswaku nkata masiku ni swivona leswi hi endlaka sona hi ndlela leyi papayi u taka u famba ha yona kambe yi hayini hi nga ka hi nga cincenyana kutsongwani papayi wanga munumuzana wanga rapaji wanga muheti wa mbilu yanga a ku va hi ta kota ku ve ni ni mpela maze verdade hi yaka munti lowu hi nga karhi hi navela ku va hi wu yaka u swi vonisa ku yini swa mfanela ku va anga langa ni hlaka hla wena nyembani hi kolani ni baka vunanga lebyi a ku tshura paresiki hi ku xonga maseferdade ku navela swa ku tshura ku va va ku endlela na wenavo na wenavo va mahele van'wana hi toti ni vulavulaka hi tona ni nge he swa tshura papa hi kola mbedwini na wenavo pfumela ku ve ni ni swi tshura ka van'wana ku va na wenavo u ta kota ku va ku endleliwa swona maseferdade seni li xikolweni ka buku leyi papa maze verdade lulamisa li ncunga hikuva ku nge le khale mina na wena hi ku katlaka.

sa kuma se verdade ka si radio mani hewe no ina batolo ni tolweni ni masiku ni minkama hinkwayo radio msambiri nadia ka kusheni papa itoma kuidadwa hi kahle kufumela kufana ni mati ya radiadori ya mova tshama na mavila papa.